pe mo rire rire to sanu ire wa dede ire loju owo ri emi atayin oju wa yo ma rire ni bo se wu ki lo le to kowo won to wo ni won emi atayin oda owo awo olokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bawon owo si le wu kowo won to awon owo la nawo awon omi la nde isun awon nje to won bayi la pe niyan mu ade ofo mo ba leyo ajo yi e sare we wa araja omo oba epo se wa e wa araja won yi won ayin gbogbo nse wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun gbogbo sense wa ere to po la ma je nme nitori ere lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

tori ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi mo fi temi na jọ iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodun bi iyere alaafin atanda alaafin osa iku ti ku ran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ka ama alaafin atanda iku baba yeye alowolodun bi iyere.

Ani tẹnu kọ tete bọọlu kọ emi gangan deyin nka o lasukan mi ka sama se daada pe nbo bi awo irin hoin aja lo oyo ti igbo lasan nitori be mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o emi gangan wa loro eni to ba kan wu ko tun ma so mi so ni ajo ro nlorun aroye ni se baka igbe kike ni se eye loko.

be ma wa oju to see disadvantages it na riun awon awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo se sonjo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewu la return se ti o da te fe ka mu ku e wi le ti a nse to da te be ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e da kun e fun alesi o tori eyin yi mo mi eyin mo rin kori omo mi eyin mo rin kori omo mi mo ge ipe n peju bayi na si ni ala fila sugbon ba o mo se be so o da bi awon ti won gba ballu lori papa ni eni to ba wa ni ori papa tin gba ballu o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugba awon tan woran ni ori keloruko re papeliomu ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakese pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ya ko le ki fo le lo pade re anwaju mo ro baro mi ye yin adakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun ehn makan ya bara ni o ibi ti mo n lo gangan ni pe pelu aro awon en orilede wa pelu awon ta wa ni ipo adari ipo adari tori gbogbo ana lo selu awon gba awon ta n dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji looro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni wo pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

fe improve re won ma fe wo bi ti kudia kudia won ku si mo ro boro mi ye ayin olori ayin oloye ti e ni mo nba soro tori awon tan ni la kai tan loye ni won ma ngbo ikan ni ajise bi oyo ayin oro mi ye won ju bi mo se nso lo mo nbo na.

0: A kori oro ta n yanju ta n pe kelu laaro ina ni measurement and evaluation. Measurement and evaluation. Ki lo mo se awon ti a ni ayin ta kin le evaluate ara wa. Pe ibo ni kudie, kudie wa ku si. Ewo le yi ta le se ti a tun fi le jolori ta tun fi le ma te si waju. Sugbon in ta ba nje lenu lowo lowo nla wa mo. Ani kan soro ninu group kan nisin oni ni Africa wa nbi oni in the next 50 years e je kin ka bo se bo se bere oni we who do Africans these things are beg we deter future progress so much we cling onto the past itesiwaju ojo waju o je ajoji si a fe itesiwaju ojo waju awa cling mo past e ma wa wo bi ta tin sabosire o ni pe awon to je iwo omo lu abi to je titi atijo to ye ka diro mo a gbe yunju si egbe kan a ni se yun ti ba awon nkan mi to je ti pe o ye ka ti improve le lori ka ti ki nkan mi o tun ti wa ti o ta bi improve le lori a ni improve le ni kan to so pe baya ni isin na ba se wa pelu owo ta na owo naira owo ka so pe naira ki ma fi yun sape naira owo paper naira pelu coins naira bo ti ati foju kan 1 naira ti 50 kobo ni isin olorun lo ma ye odun inu ebo gan won na coins la America won na lawon ebo to ba wa nbi a ma fi pon pe ati ju ka ma ko coins towo lo bi o ma dun woro lapo wa a si fi ba gbogbo nkan je yanyan ko si nkan sile marun ko si nkan 1 naira mo ice water ta ma ra nigba kan 50 cup nkan ko ti ice water ka ti so pe ko ti ice water ma ko si ga 5 naira gan tipa le fi agidi le fi ri nkan naira marun tori igba agidi kini kan naira marun to je wa gan ko si nkan naira marun se nkan naira marun be ni be be ra e pa yiri tan yan muri kan le ti bere magi da ma nfi so be pon marun ni pure water ta mu 15 naira ni ko si nkan naira marun mo ko si biscuit naira marun o wa like ko si o mo ti fe ma digress die sugba n ti mo nso ni pe owo naira ta na paper pẹlu coins ka de ye pe ko si coins ni Nigeria ta na awon ti awon oyinbo si to improve innovation ti wa nisin nijo ni ta n soro kini ta awon te ma n bun wa lowo won wa l'America ni o emi wa Nigeria emi wa ni UK emi wa Nigeria won kan ni Deyinka o lasukan mi kasama se dada papin elenu gboro sali elenu gboro send account number re o ni ka ju account number si won ka te ni gbera wara laarin bi seju marun bu lowo ba ti wole sa account mi nigba to ti fi thousands of naira ni to fi wa richard ni to fi lowo lo si ni ti mo n fa ayo ni wipe ni aye ojon nigba ti oju si dudu daada awon kan yi o yi si daada won yi si pepe o lati eni to wa nilu ebo lati send owo si eni to wa ni Nigeria ko yi si o baba be collector lati ilu ebo tele kini kan olorun lomo yosu ti o baba mi o won se alaafia ni e wa gege bi emi na se wa ni ayin inu mi dun lati ko leta yi si yin o pataki oro mi si yin ni ba mi ni wipe mo n gbero lati wa sile ni osu bi odun tin ba o tabi mo n gbero n fu owo ranse si yin ba mi e ba nra le oko mo be ma dako tabi in wi owo ranse si yin ba mi e ma ba n kole le nile o won ko leta o le losu merin ko to de Nigeria sugbon nisin ndi mo nfa bo ni pe pelu innovation innovative ideas ti mo so le ka pe thinkers are the one ruling the world awon tan ronu jile awon tan ni opolo tan ronu jile awon ni won rulu agbaye batari e ironu won imajile won won ti fi improve ba se n gbe igbe aye lati America nisin bi mo se n soro yi bi ba mi se wa ni Ivory Coast yen pa general overseer baba segun baba sina pastor sina ta ma fe ba mi soro lati Ivory Coast won kan te gbegbegbegbegbe deyin ka won ti sadura fun mi laaro idari tan ti sadura fun mi laaro idari lati Ivory Coast to ye pe ni ati aye John ni mo fe sadura fun mi laaye John ati a fe collector olodun lo mo ye odun ti osu ti o lo ti o to de Nigeria lati Ivory Coast to ti a tun je pa Africa nle le nbe ni sugbon latari innovation awon imajinle pelu awon eyan tan ronu tan ma nro ri daada o ti so easy latori WhatsApp won kan te ni pepepepepepen olonu pepepepepepepen olonu latori phone pepepepepepen won di send owo sile pepepepepepepen ile wo lo n ba mi kolo iya lo se video call nibe ma fi so gogo yara nka kiri fi han mi document ni aye jo tan eyan mo ti won mo send owo lati ile ibo kan ba won call ti won ni call o tan ma fi le on le han won nisin fi document han mi latori phone ni mo ti mo ya ma scan re mo ya photo document ni so nigba ta wa sanwo awon wo ni okowo fun ti won ma fi ta ma fe se monitoring full monitoring won o se lati lo ebo nisin latari ironu agbon majinle awon awon eyinbo alawo funfun pala awon eyan wa na tori awon eyan wa na won aduro won bo na
1: Haji se bi oyo laari oyo ni se bi baba eni kokan Haji se bi oyo laari oyo ni se bi baba eni kokan
2: Ikan fowo so opo ikan mole awon eyan won fowo so opo won ma ke asi otito ni ora awon baba wa ni ile yo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye Oyo ati ba ni ti poro lo ran mi sin na ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta ko owo so wopo gbe ilu oga agbara nbe nibi ipimo so kan I eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun popo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa ko yi sin ki eta o tun ko yin sin ejan ku mo to bo wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti poro mu wi pe karin kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o tori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega ni o mo de ba ilu oyo lati po wa Doke la ma wa kojo Adeyin ga olosukan mi le ninge pa pin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe Temi na ni lataru ti so lori oro na Oyo ati pa yin ti ko ro yan ran mi nise Ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe Ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se di oto la ari Oyo mi se bi baba ni kokon

0: Still I'm bad boy. Measurement and evaluation. Pe baba te wa ni joba o. Baba fe be policy kan jade o. Ka evaluate re. Ka ro dada. Mo tun fin soro te ba gbagbe yin te nba mi bo tele lati le. Bi pe pelu awon eyinbo, awon ma won ma nlo opolo won dada. Ina ni nje ki won ma lord wa lori o. Ni nje won ma je olori wa o. Be won ba fe ta product naira 5 pere. Won le kokko fi muri 5 se research lori re. Ta se bi je pe won fe improve lori product yen. Te bi pe product ni o agbada ma mu millions of dollars, billions of dollars wa. Won o ko na won le lori product naira 5. Won le na muri 5 lori research nikan. Won ati se o ton o ko na muri 5 lori research nikan. Mo fi wa soro pelu awon policies to wa awon tan wa ni joba tan ma se won akin won ni won kan ro alo bayi ni pe kini yi da guru guru guru guru guru guru won kan implement yan ni bu laim kana won ni kokko wo won ni ro lo waju kan tun ro lo seyin pe kan evaluate won ton kin joko pe nda ta se policy to ti e wa ri bayi o ka wa evaluate ka tun wo pe ewo la se to ku die ka to ewo lo ye ka tun pepele mo ka to continue lati ma se daada lo da lo ti mo nso pelu product pelu awon lebo mo bi nso ro pelu awon website ti awon oyibo yi tan dale survey website awon tan wa lebo be lo mi o ba ni se lebo to ba joko ti survey nikan lasa gan yo yi to ma rowo nbe awon e te mi gangan fun ara mi ti mo ti participate nbe VPN la ma nlo tan ba dictate di pe VPN la nlo ba won kan block wa ni so ba awon tan se to pe won ti be gan lowo lowo to pe ise gan ni loto fa awon kan in to si wa fun na ni pe boya won fe se product kan tabi won ti se product yen o won wa ma beere oro lowo awon ti won lo product yen pe kini ta se o ewo le o pa tun le improve le lori o boya policy kan ni won na se orisirisi company orisirisi ba ma ka awon mi tun wa to je pe boya application kan na build ni won wa san wo fa awon kan pe kan ba won explore application kan wo kan lo tinu teyin ewo ni o ku die ka to ka won improve ewo ni ka won yo kuro ninu awon functions to wa ni bi application yi awon software ba won se ma npe won na be na ni gbogbo awon software yo bi won se ma nse awon brand brand big brand bi awon moto awon cars awon na won ma nse iru awon won ma san fun ra awon survey website yi latun ti bi improve wo product yi won baloda wa nbi bela awon tan wa ni saaju wa aya tan saaju wa yi orin tan ma nfe gbo tawon yan ma nko tawon yan wa na si ma nko fun ona ni pe eni ise dada ni o won ni gbo fe gbo bi ti o ku die ka to si eni to ba wa nso fun won pe eleyi to se yi o ku die ka to o ba si gbianju o ba ma se bayi o won wa fe gbe umuru won soju tori won ni fe gbo ibi tawon ku die ka to si won e tan se to da nikan won fe ki won ma fun rere won ni nfe ko se ni ti eyan la je eyan leran ara jo ni gbogbo wa ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le overlook awon kan ti o ye ko overlook ṣugbọn to ba ti re eyan pe o sa kesi na ni ke eyan si pada ke eyan pada ke eyan pada seyin
1: majuba baba re lorun
0: an baba wa ni le yoruba gbọn o won ni bo ma kekere ba subu a wo waju bagba agba kan ba subu eyin ni won ma nwo pe nibo ni mo ti sise o ko to di pe mo wa subu ni waju ibo ni mo ti sese gbe ki n to wa fese ko ni waju ara teyin ba wa nso fun joba teyin ba nri teyin so fun joba eyin gangan ni o wa mu ni ota won awon peyin gangan le feran awon so pe gbogbo awon tan ko rora tan ko rora mo wo video kan ni jo ni ni Facebook te ba gbo orin ti won ko fun se Makinde e ma si mi gbo se yin se daada Lawyer State o yin se daada Lawyer State o won wa nko rin kini ke mo di gbagbe ore ja nko won ko rin o ira won o fe popo denu o ira won o fe popo denu o kese pe tori pe won feran se yi Makinde de be ni won fi nko rin yi o so pe tori n ti won je ti won ri je lodo re ni won fi nko rin yi o nabi nkọ ni yi o ma jo lo mo nwe yin re fun o ma jo lo mo nwe yin re fun eje nbi yin awon ti won sugba president Goodluck Jonathan lana awon oru bebe awon ti n pariwo e a daru ni a se kere kan ni iwo nikan ni eyin Jonathan ni o kene kan ni o e ba bi Jonathan loni Olorun lo modun to ti ri imi ninu won gba yin bawo eyan se ri nu nature awon eyan nu o ibi ma e ta ma n je lowo nikan na mo ayo dodo ti ma wa n je gangan ni o ni je ke enu won le so ododo fun awon tan wa nipo asaju ke se gbogbo awon tan wa nipo asaju ni won je ni bi o awon tan ko rora gangan ni awon ni iye to n bo gbogbo igbiyanju goloba ti o je ki igbiyanju goloba won ade o yato fun pe awon mi won gbadun ninu won tan ni lowo so ba awon tan ko rora gangan ni isoro awon elomi e je ki n tun wa pada seyin tori mo ti tun digress.

mi na le ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka mi na mo ori phone lo ti bere emi tin ko to bolo ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu ero ngba wa na nu o di ni nla so le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na o le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology se igugu wa na la ma papo omode o kagiosi yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebere ta be da radio le o lances lasan o ti li awon yan ko gba le.

0: eyan be o iru olorun nikan ni o si o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe eyan wa kokai si agbara kan to to agbara olorun ni o
1: dalika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye eyin eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapoko bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko si na o an gan generator ka akiri ni la bi n charge an gan generator mu ka akiri la bi n charge phone ara mi o ye yin
2: ayi aloje ohun ayi ayi o
0: mo lero wipe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye taaro yi ehun wi danu ke mo gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya ajeyin nka olasukan mi kasama se daada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fun mi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na la won na amo baladi bolu mu idini adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

0: Asiru Amadu Afag Gilo. I want to know the multi-purpose venture ni Lupa. But I'm going to go to the one. I'm going to go to the one. I'm going to let you know. Awusola. Artist Awusola. Artist Awusola Michael Angelo. I'm going to go to Tọgbẹ ko dagba to fi ilu Abuja sele ana alati leyin wa ni o ama nna wa se wa lore kore ese won o adupe o ina ni tan o gbogbo yin o mo bi tun dori baba mi Basiru omo Adeniran omo Oya Alaafin ti an gbe ni ilu Eko Eko Aromi sale egbelegbe afa aglo ilu Pako la won gbe Asiru Amadu ti won ni tiri mo purpose venture ni ilu Pako omo Oyo la won na egbon mi daada ti won ma wa baba Basiru Adeniran lati ile Eko omo Oyo la won na ni ṣugbọn ile Eko ni won bi se ile o to fi tun bi de ori
1: da oro
0: baba mi daada ti mo bi toto da ko won baba Saminu omo Ade Poju lati California ni United States omo won ni Eruwa Eruwa Ojoko Agbedudu ori okele omo akokan gagara ti ko le ru agbe ni ndajo won ba mi tun lo mo musi olomo aparan omo olora agogode asegba lona to mu baba lewu mo iwure gudugbe to sonu lomo won ni amamu lo ni baba tani segba egbe wure gbegure agutan bọlọjọ to sonu lomo won ni amamu lo mi o baba tani segba egbe wure gbegure akokan gagara to tun sonu lomo won ni amamu lo mi baba tani segba egbe egbe
1: osogbo
0: ba mi tun lo mi ojura be sai ke osoje o baba mi to fọpo loja to jare leko nla won eyan fi nigba taka se woroko kin leko ya die si omo ojura be sai pe osojo to fi tun dori baba mi daada ti mo fi toto da ko patai bandele olusola l'america omo wa lo ya laafin ojo pase kere ma de omo ati ni ma tin koloko ti wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko ma alajo le ba ri gbula nbe a wa tun lo gbin gbadu aran senku le lenku Telenku le o gbodo je ti o gbodo tun dan. Mo tun fasiko yi ki san ni success Oduola lati America lati United Kingdom lo nbe. Awon lati leyin wa nu o. Awon na oniduro le ise wa ta ma ndo ti a. Awon na njawo le ma rejoro. Ka le ma reto se. Eyin pe lati leyin won. Lotun lo si. Lojojumo. Komi tun di ori baba mi daada. Alaji Ademola lati America lo nbe. Baba daada nu. Awon eyan ti anu o awon ti an ti anu mo fun ki awon te ma nlu alogo enu wale baba wale baba wale lati Germany ba mi daada pastor Sina lati Ivory Coast lati awon eyan wa ni ilu Nigeria ni ayin na gbogbo yin eni ti mo ran ti dako ti ran ti dako te ma nsatileyin fun wa ni bi Olorun ba yo ma wa pelu eyin na yo ma ti eyin na leyin oju eti na ale oju oni ti yin o torogirin la je bo ke mo e ma lo re ma bo re iko iko bala iko ikejo lana ase ti bo nse olorun ha e se o adupe lowo yin o ya yin na ni ti fe ma ge pete gbogbo awon te ma ha kin to gbagbe mo fi asipo yi kiro ti image tan ba wa se gravy tan ba wa se bana aji se gbe oyo ati olanike na to na ba wa se bana bana fun aji se bi oyo gbogbo awon tan fi se sise won ran wa lowo best icon furniture plenty fashion home lori sirisi gbogbo eyin ti mo ran ti da ko abdul rahman abdul basit omo mi daada gbogbo yin yan ni mo ki o eyin ti ba ran ti da ko da ko mo binu ainiye inu ni o niye inu ni o se gbagbe akori oro wa laaro measurement and evaluation ta awon baba wa na mo so pe ba mo kekere ba subu awo waju ba gba alagba ba subu eyin na ni won ma nwo awon ebo awon ma se research lori gbogbo nkan won baba to fe se policy won ro lo ro bo debate re lo debate re bo sugbon ni bi ISB da ni awon eyan wa ma support ISB da en to ba le nawo ju be na ni lasiko election won ni ronu pe ta lo le se nkan daada fun wa en to ba le nawo fun wa ju yan dibo fun o
1: epanu yin mo
0: gbogbo awon ti o je ka ma ni lo si waju awa nberu innovation innovation to je pe ironu jinle pelu innovation yi na lo ni ojo waju o tin ni asiko ta wa yi lo o na ni o tun ni ojo waju awon thinkers na rule world lowo lowo bayi o thinkers are the one controlling and ruling the world nbo la wa wa wa eh ni bo la wa fe wa ipo wo la wa fe di mu ninu awon tan ronu tan fi ronu won tun ilu won se eh latari be awon na tun do lowo won do lowo do loro eh eh ta mo pe ipo nikan la fi ma wa ko laye jon ako oni battery ti wa nisin o awon kan na ronu de be ara mi o ye yin nigba kan ina ti won ba mu wa lati grid nikan ni o nisin solar ti wa o ta to fi ironu jinle awon kan lo de be o ti ina solar fi wa ironu jinle awon kan ni mo fi n ba yin soro lowo ta e fi n gbo mi ni gbogbo agbaye ta ti n gbo mi lowo yi o ori phone ni mo ti yin oke yin le abi bi pa wa eni ta ba so fun oni mo pa sinu ile ise radio nla kan o han ara mi o yeyin innovation idea thinkers ironu jinle awon kan iloyin eleyi lo fi bo orun.

0: wa ni le o ma bo okun le ri ga wo yi mo ni le o ni amọ la ma iku ara si da o ma bo ta tele le le ma le o meri ti go o me fo n gbo dun
1: kabo
0: a fiti ye kan mi abe ni ogun la dudo gba le ki e fa tele le le ni le o
1: ni na ku di ta e to je je ja le ki baran bo re bi eni pe won o lo ki ka be le mo ni le o bi o ga ni be da le esu mo mi ni a e mo be fu ni de wo a le o de se
2: a
1: je ni to po le o ma la ye lo bi di e fo
2: kabo
1: ele bu de won wu ni ni bo ko o ja re akara ri bu de o wu ye le je sa akara je sa bi o ba le pe bi o ni o won agbo lo lo lanti lanti bi ni won bi so ro oku ni le je sa ewo pe akara ri bu de ni won bi so ro oku ni le je sa ala de agba o ko bi de je sa bi Loni, Ovesu, Nijameva, Oma, Kinija, Benugura, Lubisu, Nijameva, Oma, Oda, now, Mobalo, Dumo, Basil, Dalare, Dumbabe, Bocadiri, Laye, Jasabima, Loni, Ovesu, Nijameva, Oma, Cabo, Azarizino, Botobano, Mari, Washo, Jogofauna, Belay, Babe, Tokyo, Jadioma,
2: Cabo,
1: Wanukobo, Lekoma, Jago. Obi je ko to mo lo bo ni bo won ba de to ki o fe ku ewu ja de omo
2: ehe
1: won ni ko bo
3: o fere gege iwa ju la o mo lo ira we

0: Gogo ni ngo da wo be ngba mo ba fe wo be bere ni ngo ma ngbeju ke ni ngo ma nbe ma se pa olajo gbodo wo pa lo baba mi lo ire yawo ni ngo re wo be
1: bo ni ri oga mi
0: lele amusa la bi ola lere oma ina kokoro owo se nkele omo bola wa o sile kun bowo ndo si oko mo nira tu eleyi ju anu baba demola la bi anawo derin derin baba mu pe lola ke ba le ju pe nbo lo ti wa baba ra ufu ti gambari ba wole re.

0: panukoto ma lo pala gbela na o mo bola wa la bi baba tai badi bo alejo bo mi pe o ma je lo la bi baba viji osonu le obeji re o mo fatola o ninu rin ni bi edun bo ye mi ala bi din ramato ni re ro bi din malekun le be ni ra le kun le a mo bi ti o mo le de o mo bola wa bi ola le re ala bi badi n pare o kan apile o kan ko je bu we isisina ile lo kwa de ni o fowo mo bi aladi olowo kan ko ko le ko yogun aruru ijoye kan o ti ko le ko yogun ba agobi afolale re ala bi baba alali tokole oyo palo mendi logun mo ka yara ala bi oko limota lori ogoje odaru ma nloju only oroke tira fo pun eye owo yemi ala bi male kale ori piri mo piri mo ile idana ala bi jule babe lo me lo ari lokun re ojo ni loju omo bola wa owo to yaro ni nbe le re
1: dubu
0: sile ma me ni ore re samuel ajala omo le ala ya oladi ko omo baba ti je lagun ju
1: oba
0: sala isale be ila jala ogun ti da male kun a nse kondu kondu ambajala se obere ebajala se ko obere abati alapa ajala ogun won ba o ti won ba ore ko be ni kan so ta omo alade pe ara ni hu ko wa
1: o fe lo le ni
0: agbara ojo la jala baba kayo de ti nba won ja ti nba to de baba won lo kila wa de yin ko ara re le abi o le ati kila ni ala agbe oko ajara tu joseph ajala baba rutun ko ara re le abi o le ati joseph ala o baba moses omo ogbo mo so la musa la bi o la le re o ma ina alaji ti le baba re nbe loke itara ni le alado oni de mi omo sere ode gbagbe eyin ore de nbara yin ri te tanra yin je te ri bi e bi te da bi ikan e da bi are de un rebo e ni baje bele ni rari e ni yawure leyin igbesi omo de ba bi oni ku awa na oni bojo nu lodo omo
1: ami
0: o ni da wa lara ko ni da buku fun wa se kun le mu mu na ko ro un ko gba gbogbo nda bo wa se.

0: kini run bayi ta lo so ore wa
1: isoko ga mi obin tin koja lo ni
0: na ni run baun
1: o ni run baun
0: are were nse ni
1: are were ko obun ni ki
0: we are wa ri be sin tin pe bo ran
1: ke foso ke diri re
0: ah wa gbe ni abi agba
1: won sese gba dadugo nbe ni
0: so ti pa wa dangbo de
1: o ti gan ma na ko se pada
0: ah emi o bi lere o
1: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jogbo nlenu
0: ah obele yin ni
1: ki so bin le wa
0: oya ti ari so bi ni mo bi lere
1: oro enu gbadagi gbadagi waju ri oda bo ti senu konobo konobo
0: yo pada bi o ti wa nu
1: yo lo tele
0: o mo buruku
1: mande mande ri
0: o bere ba pale ogoda ko pa wada o bere ba pale ogoda bi o pa wada ibi do di wa o ire otan le se re obo bere ore yin wo ko to ma su oko re lo obo a pale mo pata ga rodo mahamuno obo ba gun fe giri gi lasan e gogo je bojo lokun ni eni kani to ba foju kan doti ti nbe ni abe kan na owo otun obo lasan oluwa re oni fe bobo jeun
1: obo aji mo boju
0: aro mi lodo mo sira ati pa mi ati to nbe leyin ese ipin nbe loju bi ajalala nbe lenu bi esin ikun nbe ni mu oloro bi okunrun
1: o tun le
0: ba ti ju ba wonu oja yo rin gbende keni obo oja pari darida obo ra irai ini yo re ru afinju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe birin e ma fe la pataba laji wowo otagele je nwoko odele eleba atu yeri eti obi ma le meji ka so san ya baro olosun la re ti yese wo e je afe be be omo be be ni
1: omo fo ni obi
0: be ta yobun ba je la re to ba ko sun egba gbadan ojugun le fira tani wo mi tani wo ini won obura darada ti fi ko sun laiwe to ba duro tobun lasan irun abi are run jebo lo e ke obun la wa ti mo be to se to ba e baju atun ibanu owo to se le se sagidi le je todun ni lo fi je ti rebo owo to n gbese yo se le mi eja pala mo gbo pe yo fi je
1: enu re ti poju
0: kerorin ere kama bo se gbanse ta ko ninu di olori buruku owo re o ni we
2: ti
0: mo ba mo to gbo pe jagun la bi rorin isu to jona ni logun ri ti bi n panu obun ba n bo soro jeje lowo bi ile igbelenu re irun
1: obo ra
0: o da gun me fa lu gbogbo egbo kia kia ina ya meji akere ero lo ya meji akeji aburunkun abuwori obun ni o lo meji oku gbo tutu ikun mu obun ini n di sele ru itu enu won ni delete obo abi je ma si ada obo ra darada oku gbesule meji bamu bamu n salanga ko be ni obo je obun mo obo asisu barakata dina oku gbe oni je ku jabe ke wande wande obo.

0: go la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ogun alade abi esi re olodumare to jesu ore lese gbogbo yoku dowo re o
1: jemisi
0: sa
1: amoda
0: na
1: ogun dare foyan mu
0: oh
1: kilo de to fi keto bayi
0: benjamin akande adeseye adekunle ni mo fe pe
1: jago jago ni oga mi e pe pipo
0: iya je logun ile yin osese omoda je file yo pa yin lo moje ko se fo ba mu be ni o se foran jabi o wi nle se be ni ju jagun jagun la de kun le ti ba ni wi ti ba ni de be e pa pa pa ko ku e le bo lo eyi tori re wa se ni oji oku adekunle abori ile koko oko bi ota ogbo mo so ni le baba re adekunle omo olori ogun
2: ade
0: kan ju omo otun agoro mo banja emi olowo ebo nle omo oba mona mi ore re o se momo opa ilu meje po ba jagun ara o ka obodo roko iru asaba obodo rodo ara okirika te ri obodo yoju finle ti o ba yoju fin opa adekunle ni palu areje ojagun ni pota ogba pota te pote po iwo lo gba onisa todo todo ari iro ala jagun jagun ti gbodo lai pon lowo won ogba lu bo ni gudugudu bi eni pe nbe losun ko sun nibe latenukun lo ti daji wa to ji gudugudu ti nbe epo lorun oke gbo alanta ko omokunrin toba taka won loju ataka won lenu irepe ija ti gbon so mo leyin orun ki ojumo ojumo ogba lu ore lowo alawi ife adegunle ogba suka lowo eni din leri ogun jagun jagun to le won ni bi ni ogba mo won lowo won ogun lo kirika ogun lo popo ogun labakaleke ogun ni pota ogun ni suka ari iro ala jagun jagun ni le kalaba aporogun gengen ni roju ogbogun leri palande de orogun bipo yin o sesese ngba ti ogba rogun jamo ni nje roju kokoko erin wede wede ki gbeyin benjamin ni lase jo poro mo lote kan lu pa ni o riru eleyi ri adekunle ari won mosha agbo buburuku buburuku o tun lo re di kaka ka lo soju ogun jagun jagun ni omo okunrin ni a si ma fi la la la lo bi ija aterere ma se ade bi ija wu bantu bantu adekunle je ndori ogun na wa ni ilo bi nje kondu kondu kondu se ogun di so je be si omo ojo le lo ogun ti ori bi yan ogun ori bi eko ka wo ke yanyan ka doju agba ko
2: yi o wa
0: ko ju ma se ga sodu eyan ka be ni ti huwo te lori kokon kon fa le ko
2: so
0: be la ifa pa fe nikan ni oja yi ogun egbere ote in lo roja ti nbe ni orile ede yi ba ti npa kan be lo kan do yoju okan soju nigeria la wa nbe e dojo ka e bolo de wi e ma je ko ju ko fa nigeria ya gegede bi a
2: lo
0: roja yi odogun la jan
3: lowo lo te lo ti se
0: oro ja yi odogun la jan
3: lowo lo te lo ti se
0: roja yi odogun la jan
3: lowo lo te lo ti se
0: roja yi odogun la jan
3: lowo lo te lo ti se
0: ojo ubere ran ju kankan ko so latale ana.

cura loco, loco, só jo duelo, chega com na jejaro. So dajo dani kan jo jo jo loco jinu ko si de wa fi eyin ti amo se gileke. Lo da fa jo kan fun won mi la, lo jo ti fa lo sotu soto. Ore mi ododo ni e je ka ma bara wa jo. Eni kan ti n ba soro, otito oluwa re ni le o gbe. Ko se ni ti o hu wa ka ti olorun oba oni mu. Eni to mo pa to mo bo. Olorun oba ni kan so so so ni boko lowo oluwa re. Eni kan ni to ba bere ti n ba wole okete. Ayila koko ni wo di oluwa re leyin re. Eni to goke lofo re lowo. Igba to mo gegere amo o lo kini aye lo je o mu dare fo yan mu lo. Ori okuro okuro ku oku sojoju eru alafe wure joye wure njiwe odan alaba gudan joye won aji ma je yefo alafo longe ne joye onge ne wa ja fere ajeje ndai mara pa golo fofo joye fofo mbagboro je kiri agbalagba fofo mo we ete kale nile onile o olori olofofo gigise lo fi sapoti onile onile o ele ya lara owi oko lobirin omo ondaji obowo wita oju eeta oro ti oba kunrin loju iwon la ko gbedure wole oba mo omo gegere ama o soro lofofo le olofofo de igbado ba je tan di ojise ofofo e ki lo akori bole ayo di ode ama wijo kiri awa se di woro kokko bi agbon eyin be la so owo te ri ope gba enu e se mo dupe du o ke je lomo gbogbo ebe egbon ababuro sobogbo ti baba wi fomo ogbejo iyawo abayale esoku gbe bada odede ru to dile keji ko to duro e si mo gboro lenu olori buruku owo re agbaja agbaja nta pa ko bi ongo gangan abojugo wowo olori buruku abi atari palaba palaba oku gbe dije te gbo soro iri abese bi eya odu emi olori buruku aborun bi ekan lu keto e balowa jogun ni jo.

0: Bajabile bada eni tolong bagbaje emale nyari ari ogan jola gbalagba ajusare sa igba to ba ni love jumo wa ni mi awon ewere gbogbo obirin ti o ba ya lai boro ni kekere ni won ti lo omo to bi re mba joro lowo ti nkan ri monu ti warun ki o takwa kakaka omo gbe bi agidi inu re mba ore yi o da ni pa mi nku aya ati sori bebe soko obirin ti ogbo di baba ko gbodo ko ko gbo di ya re iran la wa labuku ti fi te mo baja si towo towo ni eko ole tori bi o ba para re yo poko ona labo labo ju ni o je pa shaga orile gbe o asa pe o to ya le apon ko to ya le ni olobirin ojo alu eyun ni ka di pa ojo kan ba sa pe obara obodi di o mo le je kan kan le ni o ta ni akoju ona ti o je ni din koko le o ladire a do npa loko kaye o siran abi o si
1: o ni asesi
0: mo wa npe o je ododun iyawo ese ko to tun koko agbere tara ko yo owelo mefe ododun lagbere koko re ele igba ni ba koko ni wa koko leyin won apada wa duro nle mosu ile mosu yi kuku gbogbo o gbolo fofo o gbo ni gbese o gbo ni ri ki ile mosu lo gbole o gbole o gba sewu o gba doko doko o gba sa pe o gbo ni jina o gba panshaga o gba gbere
1: be ni
0: awon akojo mo gbeyawo ayemo lojo ile aso ile omo de mi awon na lo wa gbere se kan nigba ogbo egata lodo elata lolo iwon fejini lo ata oni pawada obirin gba mo lowo ruge omo so wa gbere iwon loju ni roju sanu labi amo fi sanu oko re lekan alomo mi o ti dagba o kere ko le se ko mo mumu aye bo ba wa je pe e ba ni ti oda isi
1: o ngbese
0: tori igba ni ba ya bi amo lore ogun suru ni bo pe didi omo re o dagba bo mo na o dagba mo omo owo kan se ale ni ofe ko mo oye babo omo ni ofe ko mo oku iyawo buruku iwon po bi igbe aya rere won joju lo bi an ba ko bo bo bo mo won lowo tan won alomo ni e fe ku ko je ko mo ra ko de loyun igba to yun ba ndo mo la mu won alomo ni ti e lowo tele ni agbe arari olosi obirin wo lo foyun po mo ika opatile patinu ahun be onisi na gba ajumo yale yale
1: olorun ma ja ko
0: ngba to ba gbe gba ile mo leri te bi mi eni ti polowo oja tinta
1: bo ni polowo oga mi
0: ara ara orogbogbo bi gbe ejoyin ase ejoyin abe wududu re owo ebore abere ebore koko tabari isana re sigare ti re bore gbegbe mendire zavele re elefu bure biledi re suti re kari lere pongbolo tan re rodo gbagbagba bi ka wa nka bi o baba e un lo ni
1: odosi
0: ade dagara.

0: Maradi Jaloman Ragan, Diajiboye, Emile, Agondajo, Olo, Kwaweli. Abori, Badia, Bonjo, Juma, Oko, Yilola, Agadio, Badede, Wakami, Oba, Baba, Mabore, Nibi, Rodishina, Bungo, Bodo, Fortigan, Yosheve, Noa, Baba, Kamu.
1: What is the worst in Jama,
0: or every Badon over, Wale, Ajagwea, Boke, de Oba, Yoroshoko, Yegan, Shamwele, Lawia, Jashau, Dibabo, Yelekani. Ara le aja de baba la deju ore laju ma ke oko mo ni lola fi ju ni te lo mo ogun sile olodan ti mo ti wa fanji ki akan ni oko wura oko debo baba dun ni baba lagbade baba sian bola kan ni omo bola rin adoni dawe ro fi fe ran re yan to fe ran awe ro ni meji re
1: baba dada
0: baba ja mu lo ko awe ro kekere lo ko awe ro agba e ba ngi David akan ni omo labede Aja ma lo gbe gbowo omo o padọ tun afi ju o lowo la oko ayan ye mi agan ni baba mo tan baje oni buredi temi dire mo ran ti ojo da wa fi nbe ran je buredi nile re ta fi mu ti bi e ni mu me to si da bi e ni pe nikan o lo lo laye mo mana mana gari bonu bi ani pe ologbon nu ba oko yin la de agutan wo sun la se ogbon nu e igbeje ni owo sun sun da mu mu le baba ajile Jemi jade la gwa gwa jade di ki oko mo pon ju bola nko ri je nbe la lafia ara o sa wa lo sa o kwa ja ya ara jumo pa
1: dada won wa
0: o je oko ade mu mi ni baba di ma hu mo be baba de lodun se gbe ni mo ko mo re yan yo leyin baba ju ke baba abige jemi jade la gwa gwa ji lo mo da de di ki o ma de la gun ni jade kun bi e ba n doju manuel alade omo ri olowo ifatomi layo omo odu agba omo ya ode re baba mo pe lola Ala de oko la de bo Olorun oba o se bi re ni se ati Moses ojo latun ji akanji omo are agun akanji omo alabojin de toro ndokan obirin le owo na la la la niju oko adun ni ode da wa ngonu re ti oko nu ara re ina buruku o se ladori egun wa le baba la niyan afi roro bi e ni sun baba yo atanda akanji baba wuro la ro gege gena ge okunwo mo ba we wu be tan bi soja ni ri leyin eran ko baba baba mi akan ti omo oni re se do fi doburu ba paja ko
1: okun to to
0: eni do ba ran ni se la ba bo fu eyin sowo sowo omo opo mo so meje tin be ni boro ijosi tin jo nsore abo mi ni yin olorun oba oni ba se je mo gogo wa
1: mi o
0: ajin de omo je are yin omo le oni le ni le sagodara ku wara pa mo ale eyin ni bo dagan na ka to le wo yara eyin aba wa ji le tun pe doju oje un kan

Saminu Adepoju. Saminu Adepoju. Semiu Adepoju. Sikiru Adepoju. Adepoju yi awon baba ni won ti je lo. Bawo ti e ma won Adepoju, a ma Adepoju to je Adepoju akoko. Igun ama awon omo won latari awon omo won. A ti tun ma oruko won. Awon na wa laye o, a n ri apere won, a n ri eya won lara awon omo won. Iru awa na bayi, e ma gbo awotona. Be de bi awotona ni. Be de be on awotona lohun. Be de be on etuni awotona. E tun gbo etuni ile akinu, akinu. Akinu to do ko lehun. Baba nla baba wa kan lo ti di akinu ri o. Akinunu, akininu, akininu, akin leyin, akin loju ogun. Ba ngba ori ki ile o ma gbo omo sege omo yoyo omo tan loja bi irawo omo guru gbara omo ojugun modo fohun omo o mu gba loja eti ko lawale kekeke

ma wo awon baba wa pata ibandele olusola l'America. Mi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa saminu o ma de poju mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta awon alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo o ni mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan aji se bi oyo radio won ti fi tan lole o awon baba wa fatai lamidi lowo londo state Mami, Madame Fumi Kemi, ni lo badan, ni lo do yo de. Afolabi nuru dini, alaro, lori le de Libya. Boma, kwa yin de, ti tekpele ma, yin te, ti man gbo wa. E ti gbo uruko yi, e ti man gbo lori kore. Awon uruko ti mon da ko yi. Asiru Amadu Adeni yi, lati lo papo. Afa gulo nu, awon ni ane ti rimo di papo spencho. Bẹ ba tun gbọ fọran polo won bo mi e ti mo okan yin to mo lo sodo won tori pe ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bayi bayi na nje bayi bayi baba basiru omo ade niran tan gbe ni lo eko Mr. Yusuf, don't you say look, Papa, the hospital lawyer, I laugh in one beat.

Baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele in ma o ta to fi wa laye n da mo mo ka ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni jo ni ni bi odun meta abi odun meji seyin ti an tutun kan ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n so ri awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi.

0: a ma binu a ni le mu koko nu we royin wa laaro yi kosina kosina o kosi ina lori phone wa kosina pe pe ai a si ni generator a ma n charge ka kiri ni bi ka ko charge bi ka koju wole onle lo ti won ti tan generator ka lo charge eti mo nlo yi gan ale ana ni mo ti charge re die ni le baba kan ladugo wa baba daada ka lo sa anu re o na ti fitan lele o ti foko daada le ladugo
1: gbogbo eni ma ro ni lowo ko no ba mi ro
0: o ni ko je ki awo ti mo me o Allah ba ngo bi o ba si ola re lara o bi epo si tun won o tun repo si generator yo tan laaro yo tun tan lowo ale nge ladugo ti e na sawon yan mo riri re won mo pa re won mo patakun takun re won mo omo nkan daada ladugo nibi ti wa na ngbe nbe sawon yan ja anfani kankan lara re wa nso yi o enikan la wa nso yi o onkan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box si ta be mi na se se waya ni le ti wa nu mo se extension box si ta ile ba mi baba ro repo ta tan generator baba ri generator ti generator owo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan si ta gbogbo awon mo le iwe awon Emmanuel Olande College of Education awon Ekiti State University na affiliate mo Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugo mi ma to lo niwaju ta mi waju ta ba mi awon charge won gbe extension won elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to lana sawon eyan ja anfani ti e na ladugo abi iwo nikan so ni bo nbe ni ayin iwo nikan so bo nbe lohun iwo nikan so bo tun lo bo tun bo iwo nikan so abi emi ateni ti mo so pe o na tan generator lowo to ye pe bo tan generator ni aro awon eyan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugo atomidan ati mo jesin o dile re won la won lo le mania mo se mo nso nigba temi na fi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba aji se bi oyo an lo be abe lo charge
1: ile yi
0: nja won yan ja anfani iwo na ala won ti won tan lai ni itan iru won ni won ipe tan o bi wo ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso gi ogi o to sora re ti orin nle nle o omari se gi bale kan ikan ni mo ka nkan se gi olohun adia fun iwori onikan nijo titin darin onikan soso gi ogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni o a se agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori o
2: mi lo kolohun ba
0: ti wo ma ran yan lowo so ma ran yan lowo o ma help eyan wa lai ta lai bawo yan se ma ran awa lowo ni ayin a te ma nsaanu wa te ma nbu alo mo fi olorun ba se ri be la awon kan na a na ma tun ri iran lowo lati ara ti awa na awe ichi alaje mura o ba se ngba ta ngba lawa na na a tun fun awon kan awon na tun ja anfani lara wa lore yi lo ba tun gun lo ayo se be awa ni kale yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni ala awon ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni tan daada to fi yun lole kanrin kese lo tun ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to dawo sun dele alaye awon yo to ma ranti re si daada gbon se ranti re si daada lawon malaika o to ma ko daada ale nipa re sugbon wo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni o tun le ma keke pe seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o dere ai be ba re nikan o je ke bi lo nbi o nikan bi nlo ni bi ohun atawon odo mokunrin ni awon mo kekeke won mo gbayun ti ni bi irabo suga te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je ke bi nlo ni ayin o nikan ni bi nbo o nikan ni bi nlo o nikan ninu ile o nikan na tun ni e so fun won pe ela de yin go la su kan wi pe eni ka sa ma se daada ajo ko be eni kilo wa so wi bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o dere o

kama ranyan lo kama se dada walai o lere pupo bọlọ nba tun ni ki baba yo tan generator laaro in tun gba be lo mo tun lo charge mu ko sina o awo ni na lati je ta bi jerin nle yi o epo tun fe won die ni gbogbo e ba ro lura won olohun o saadu nigeria ta bara wa nu ka to ma be lohun ti ne lorun ko lohun je won mu na de ibi ti gbogbo wa ta joba nigeria je de nu o ani awon ara dugbo re se won le fo soya se won le sadua fun pa won je lara baba yi ani baba kan tun be ladugbo wa awoyinka la ma npo ko ti e na Mr. Awoyinka lara awon ti won mojuto ona to wa dugbo wa ti o je ko ti baje to lagbara ti fe ba gbogbo ona je ladugbo wa o an okan lara awon ni nse ngba to lo Abuja amariri re ti baba to ti Abuja de to ba tun wa wo awon iyawo atawon omo yo to si se yo to ri pe won si se lori ona yi injo ni na ni odun to lo ti aba wale Christmas Christian ni baba yi o ti aba wale Christmas o to pe awon eyan jo lara awon te je gbe adugbo pe on fe se kini yi o to n ba tun reyan fun lowo lawan mi na tun dawo cement iru mani ati mo ni mo n tan generator ta man charge nbe o na gbe cement bag meji ile baba kan na ni sale ti le ti e wa ni sale o na gbe cement ile baba Awoyinka na fi cement fun baba biriki leya o na fi ara re ile pe lawon mo se re na ba fi cement na to bi tun ana se die kan le ma ri oko gbe koja ni adugbo wa ti agbara ti baje to je pe yan gi won gan won gan lo wa nbe ba se nroyin awon yi tawe eyan o to ma so leyin won e ma gbo to ye pe lamo yin be laye ni ona wa to baje yi nigbati aba yi o ba tun si nbe ma te ba dagba tan tun re bi agba re ani ona wa to baje yi mo jeri lamo yin owo pe o si wa laye gan to ye pe ilu Abuja ni se gbe lo a ma mo jeri Awoyinka ti ba nbe nle ni ona wa yi o ni baje bayi kini won ma so ladugbo re nipa ti e na to n gbo mi lo laaro yi ti dada awon mo so npa re aba buru aba ida awon mi won ti fi wa awon ba adugbo je ani be ba re ni tin ko ma keke mara to je pe be nlo ni bi ohun atawon ma were ni bi nbo ni bi ohun atawon ma were ni o be nbe awon agbalagba a tun ma soro re dada na ni o gba wi pe agbalagba ni nba ni tolu omo kekeke ni nba ni tun le baba ni se oko gbogbo won amara won lowo kini oje kawa kaye baruko pariwo daruko awon alatileyin wa kini oje kaye da ko won kini oje kaye kiriwo pariwo won gbogbo awon te ma support wa ti won ma ran wa lo olon obo olojo ni yo ma ran eyin na lowo ona ni dimo yin o ona idimo loko ona idimo lada o gbogbo eyan lati leyin wa sori awantia o ma ta pata dide la wa o ma ta pata dide la wa to ti dide daada olon ja dide ko riwo kan ti sugbo polo yi nbe eyin na ma ko ti adiba ta ba sese njanu eyin na ma pe laaka yi wa ogbon nbe imajile nbe o apolo wa eta dale yi ato dale lati fi ma fan rere ilu Oyo ni gbogbo igba ti ile ise radio ba wa npo to tun de daada si loyo won si ma ran ti ajise bi Oyo radio te ma ti wa ran ti re won ma ni leyin nka pe nbo bi awerin aja lo Oyo oje yi re to ba se pe tun be ni nigba ta ba dagba ta ba ri bi agba re won to ma so leyin wa bi ba nbe ni mo je ri re yo ti soro wa sori afefe o yo ti se bayi yo ti se bayi yo ti se bayi ba wa gan ba tun se ti niga ta ti nigo awa gan tun ni impact ta n se lara awon eyan olorun ba ngo won ma riri wa olorun ba ngo ki paso mi o mo soro yi eye ke yan sare mu oro kekere kan wa baba kan nigba to wo fi nbe lowo re ladugbo wa o ko le re tan o tun ko masalati ti legbe ke ti pari ile re hun to tun bi ko masalasi o ko masalasi loruko awon obi re ti won ti je olohun pe pe ki lada adua lada sara ko ma ba won gbogbo wa la wa njamba nbe an kirun nbe ladugbo o wa ti safere die ko sowo lowo baba ta awon e mo
ko sowo lowo baba ta nwe mo ki olorun oba olojo ni tinu tinu mo fi se adua yi o gugu akolo baba yi kolorun ko tun da pada fun o nitori eyan daada ni eyin to ba to je pe to lowo lo ko lowo lo awon eyan gbadun re ni wallahi ninu awon ta jo wa ma nkirun ninu masala sita nso yi okunrin kan be to na wa nkirun o kese ko wa sadugo wa ni o wa je okan lara awon ti won ti sise pelu baba onile yiri ngba ti baba yi fi lowo lowo injo kan leyin baba yi ni ke se soju re baba yi o si nbe o ta pe boya tori pe o fe ma se siari mi loju re ni to wa kenu bo lo royin baba ta nwi pe nigba to wo fi nbe lowo baba yi pe yin adaada ni pe awa ise edunu baba yi ma nse nigba na baba yi ti run down ni

0: Se n gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan se n gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
2: ikan fowo so opo ikan mole awon eran won fowo so opo won ma ki asi otito ni ora awon baba wa ni layo to mi pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ninu ti poro lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori Eje afimo sokan gbogbo omo ilu Oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu Oga agbara nbe nibi ifimo sokan ii eye pelu iguri nbe nibi ki ilu Oyo goke agba kodun popo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa ko yin sin ki eta o tun ko yin sin ejan kunmo to ba wa ko eyin nikan ki e tun iro ara yin pa Oyo ati ba ni ti poro mu ri pe karin kapo karin iye ni

0: be we tan fe ni dada ki olorun ko se fun wa e temi wa ko laburu ki olorun ki o le jina si wa insha Allah bi qudratillah wala awon obi wa tatara won jade wala meka wala medina ala sapa te morua
1: lana ko joja mo to ba ri sego tinjani
0: ko wala lo yo
1: joja mo to ba
0: ko wala gbole enikan kan wa.

ti mọ pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka ologun alawe ijanu aja lo oyo ti e gbo laso nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni ologun ko wola anu osu yi gbugbu awon ti won rowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalazi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala ologun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa ju bi mo se ri temi se ka ma ri owo kibapo mu jade piso onre mu lo senu ke ma dari ko se ri pa awon agbalagba po won ni baby ba ti ku o ninu ise ise bu se to ba se lo se se ko sin te da le se to baba mi se allah eyin ma da bi awon kan to ke ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun ba ni je ko ma se se ro po olorun ba o to ijara re dagbe awon ro po olorun ba o to jara re dagbe Ọlọrun ba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede Yoruba la mo so ni leloko pa leyin odi kakiri agba nla aye walai o rorun pupo ninu n tolorun le se to ba je pe musulumi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun Ọlọrun lati da gbogbo wa ni musulumi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro Ọlọrun lorun Ọlọrun ba n gbo kun faya kun yakani aya e ma je musulumi o gbogbo yin o kun faya kun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun faya kun Ọlọrun o si nda na e ma je elesin kan abalaye kun faya kun Ọlọrun ba ki o si wo ri e yo kan wi be lasan ni afai wi afai so be ni oni mo je be ori pe wi be je be t'Ọlọrun ba ni Ọlọrun mọ in ti n se o ọmọ n ti n se o to da gbogbo wa tede iwa ọjọra wa o da wa awọ wa ọjọra wa o da wa ede iwa ọjọra wa ẹsin iwa ọjọra wa awọ wa na ọjọra wọn Ọlọrun ba mọ n ti n se o awọn ẹlòmíì self righteous.

a ma fuju kafiri keferi wo won ara mi oye yin agbodo ani lati mo wi pe onikaluku lo wa ni different stages in their relationship with God. Different stage ni onikaluku wa pelu ajosepo to wa laarin awon ati eledua aseda won adeda aseda won nkan to ye ka se ni pe ta ba se pe ati wa to up to some standard ni okan wa to ji je po lo na lo meni tin sun se mi allow the money amida oni nta ni lati se na ni pe ka inspire won pelu isesi wa iwa pelu ise wa ayin ka inspire won ka fi gbe won soke ka ma lo ma suffocate won pelu awon ma se eleyi oda bayi kini kan debi pe won ti wa ma rira won bi inferior different stages different levels like kaluku wa pelu relationship won pelu olorun ba won to olorun ba ti mo fun won ara mi oye egbolon to bi lara deyin ka olasukan mi o ka se ma se daada ajoko bi eni kilo wa pembo bi awerin aja lo oyo ti egbolasan eni tori bi mi o ba eran ko mura ba be ya ni 4:37 AM na la wa yi ni ati okiroki loyo alaafin wa ni bi adeyin ka olasukan mi ka se ma se da da nitori pe da da na lo da ki ama se adeyin ka mo nbo na

O tun je oye wa pe ka ma lo ma gbe Olorun nija o to ra won kan won ti fe mo yo sojo so lo to ba se pe ona mo fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka po Olorun lati si gbogbo wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon Olorun ti o se be o ma tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ro Olorun lorun pupo lati se gbogbo wa ni eni ti o ma so ede Yoruba se ede lu ebo to je pe Yoruba la ma so gbogbo o tun wa ja lawo dudu ti o ni salawo funfun ko ni sawon ayin rin ara won mi boran la won awon ton boran ni awon ese pupa won ton boran ni o se wa mu ni aye koko ti wa kesin lo ye gada mi ipo aye apada be ni o iwa pelu esin na lolorun fe won bere lowo wa kese pe esin nikan la ba fi iwa daada iwo mo lu abile ori siri siri lo ti wa nile aye nisin gbogbo ese ti foju ni ijeta mo fe se screenshot mo ti se screenshot mo fe ko le je papo nkin wa post e ni memory adamakunrin un bi ro mi bayi tabi ki n gba die lowo owe la wa ni kiribiti lowe mo ri kiribiti in wa nso n polo wa re wi pe iwo tona dimo oh isi wala wa o ga lo sa nu ko le ma je ari wa ala

0: pupa wa afa pala won wo le won mo go sabe oko olohun lati mo fi commit awon awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa wo re o da ju awon ti won ro pa won je mimo yi gan lo le mi fi ma nso po awon eyan lopolopo e gba gbo ninu olohun ba yin e gba gbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te mo wa follow oro isesi won isesi won yin ti awon mi ndawo ni abe agbada awon ti won da ti won mura ti won se refere pe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won dun wo yi te mo wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogire oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azanatan wa pele akrozi azan
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi adeye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu daada lemi se nje ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa ai mo ye bam bam bam bam mo gbe awon kan tan pera awon won e sa fa na lodo mi mo gbe won nso larubawa nso larubawa lenu se kini mo gbe won lokada won mo so fun yin mo ma nse mo ma hosu la la le pe lokada e wa gbe enu won to se run gba e fun ogogoro larubawa le si gbo lenu won wo jala mi.

0: ni mo n ba bo Jesu Christ Oluwa wa o wa n so pe ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi e be ni wo ni le wo san mo wa logbe won e be ni wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi yo fi ja iyakuya yo fi yabo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu osuku awon nbi ti sogo to osuku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan o to fa so mi gan yo bu gan won fi le ke se pe monday lo wo awon na lati ra so mi ngba ti o sagbara be won ati be

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri o ni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa nso pe igba ti eyin te ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti won ni lo ran lowo ayun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tuma ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yan gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati ah lo sodo lo mo mi o ti oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala o ba o ka se kama kama kata kama kama bi awo.

o ba si sela ni osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu Quran omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka Quran lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa para we o gba bi ise lo ti kaloku lo to bi leru lenu je meta yi akan ko to ma di kun ani wo to ni galo lawo to ba lo sun sina masalasi o ma expect pe won gbe sinu bo ni masalasi ba gbe sinu wa ibi o pa ona

check and balance igbodo wa. Check and balance igbodo wa. Aniya to lu gata na le kali bu ni. Oke ni gagan, o na ni igbagbo ni o. Olorun mo tin be ninu okan wa. Okan wa gangan ni igbagbo wa. Okan wa, okan ni ni igbagbo eni. To bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo joko sinu ma sala sila taro dile sulo ba ni wa n to je lo ni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sadua olohun o papa awon mi na se ma se ninu wa pe ki monday tawon elomi fi gba nbi ise la awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o pa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya oleto olohun lorun anabi tun de ni asiko irun osun o tun ba won nbe olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin call je kin call oda oni ko lo ka ore ni o tun lo o tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role oni lo yo atori si won lo le won afura e bo de e wa nta je lo adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o ka wa ka ma yo le tolorun lorun ni ayin olorun gbadua awon yen wa ti be ma je ka awon yen o ma ro bi baya du e gba adua n gba ke adua ma n gba gba o si se to adua leyin ni o bi anything be lorun fun fun fe bimo ko yan le ko gbe yawo so a ma je po lorun e fun yan lomo ni gba o fe yawo ni ko to le bimo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni agbadua agbadua o se si se to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tun wa ma si se to adua leyin o mo gba bi se lo bayi pe o ni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tun wa ma fa application o mo wa kaasi aladua si o mi bo se ri ni yan ni o check and balance igbodo wa o lo ya o leti olorun lorun mama ibeji mama wa oko ya be tori pe 24/7 gan olorun ba fi n sise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tolorun ba simi seconds kan bayi wala igbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino loro ba ti ri bayi ta mo po na lo ba po na mo yan oya nile loko pe leyin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko ti to e je ka se le kan si ka dupe po fo na mo wa o tori to ba so anu wallahi ko si nkan kan ta be se si o ara wo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o si nkan kan ta se to seyin olohun.

Adeyinka Olasokan mi eni abata ka fira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo se ti ndi ajitana o bayi ni ra awon eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo kise mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede ko la wa mo pe tebe ogbon ko la gbon tebe o ife la awon eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo mo ba n feran eyin na o fa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

0: Baba sagbapo ni Olorun o. Ile apo bayi nu agbapo ta.
1: Warine ani matu wale garamu.
0: Ti o ba wa se sile. O pada wa di eto fun. Gbogbo eni ti obirin na ba wa ba se di na laye.
2: Gbogbo eni to obirin na ba se di.
0: O se si na ngba ba si. O se ni ama. Gbogbo ese ti kaluku ba da nbe. Yo ma lo sorun eni akoko
1: ala ala nisa khuliqna shatta
0: ajalekun
1: fa min al-ghani batu wal gharam
2: ajalekun
1: ramadan
0: ma di ajalekun muslimi ni pita ti sagba koju laye ni bizi nani
1: Allah

0: kaluku ni ko ni
1: ko
0: ma wa to
1: ko ma to ko ma si wo
0: gbogbo wa la ni ola ni waju Olorun
1: elomi
0: ipo re
1: ipo die
0: ni waju Olorun
1: o
0: ba duo ba ti duo yi
1: o ba duo ba
0: yi bi ba nsoro o ba si duwo sanmo asere o si ma dari sanmo
1: asere o ma dari sanmo
0: nkan si ma se tin ba nfe sanmo yo si ma se o nbe nle
1: ilele
0: ilele se bo wa ni oke loke ni tin so
2: ala
0: oke ni
2: ni sa
0: khuli ama

0: Awa gangbo e mu baje baje memento la baba ibe nbe ologunrun abalagba baba abalagba mo wa nbi o asu iza ori bogo yes sir emi na spin pepelegbe kan bi ni o emi kan reti ka pe mi ni command pe kin bogo lori ade yinka ni Ama gboro ni wa na
1: Pala
0: Ama gboro
1: Pala
0: Awa agbalagba si bo won ni
1: Pala
0: Bewe ba pe la ro se idose na ni o ah ba me mi o ti e be dose e dakun e je ke mi o kan wa lebi ose bayi e je ke mi wa lebi ose ba ko si wahala o lo bayi na o skin gba kan ko ye be bayi na o ti lo bayi o la last ko bayi na
1: o ali yo
0: Baba, se bẹyin na sa gbọ nigba ti baba ajade eyin goro ti won sa do afun gbogbo awon ololufe mi eni lo loko pẹlẹyin odi le kan pẹlu ba awon tan ran ise mi lowo eyin ba mo pe eyin na le ma fun mi lowo nje tele ti won ma wa ngo nje lowo yin that is at igba ti awon eyin tin support mi ni nti mo dodo yin wa gba e di get lara awon owo eyin na ba gba ni goro ti mo ma wa gba aye ka bi mo na eyin na lorun mo na eyin na lorun na Okari, mo wo be na. Pe teyin ka ti je nsi mi nigba gan to je pe gbogbo gba ni mo wa ntoro owo lowo mi. O mo lo gba aduru re ko ni se lowo ni. O se le je pe gbogbo gba ni wa ma bere owo lowo mi. Ah, se ba won ni won na mi lorun. Ah, e te na mi lorun e ma se o. E se o. Ijile ninu ijile e se wo egbere abi were se yin eyin memento awa ba ijile ninu ijile

0: àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí babẹni kọọkan.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo ati ba Unity Forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o. Mo tun ni kin ki wa wi pe e ku oru esin. Olorun oba yo gba esin fun wa. Oyo ati ba Unity Forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gbogbo eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gbogbo eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba Unity Forum kede Ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki Ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo Olorun oba o ni e ko sese wa sibi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbin di ale kiyama e je ka ran ra wa lowo ikede yi wa lati odo Oyo ati Ba Unity Forum jake dadu agbaye e gbo account number 12218090525 Bolekasi 22180905 UBA Bank. Oruko account yeni Oyo ati Ba Unity Forum. E o ni se lasan o. Allahumma amin.
2: Ai. Adeyinka Olasukan ni mo tun ti de pamantikan bi o se rin. Ede baba ede ina re ijinle baba ajinle iwa baba iwa. Ain konko bi eni te omo aladeji gan jigan to goto goto goto gbagbagbanu to san to san to ru okunrin si ba olori alaroye ni lanu ni mo tin wo sunsun.

0: ari se ti mu abe ti mu oya won lawon ti mu eje tutun pe le kan si 9220905 I owa ni UBA ayo ati ba unity forum na lo pa account na be ba fe se mobile money transfer garaga ni oja sodo wa anjo ye wi pe ajo saturday tin bo yi ajo saturday ose yo on the 15 abi sunday 15 abi 16 ti e pe 16 ni ti awe awe ta wa mo si ni mi ti o pe me dogun kan en la fi sori pe aha won je yi ko le ba wulo tori to ba tun tin bo sowo eyan awe ko tun wo ba he ati ko nje nse e ba je na yo tun wulo on the 16 Saturday ti nbo yi ta wo pe 15 na ni ati si o ayo ati ba unity forum account number 22180905 22180905 ni ile ko pharmacy UBA gombo na aje ka to fi ipolowo ayo ati ba unity forum sikin to ma lo
1: eni kan lo jade okuko orilede santi
0: eni kan tu ba e gborin yi die na e gbotan yi die na

0: Etiri multipurpose functions o nilu compound owo de road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won ni le fo pamo open a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni le ise won rental services ko ton sibe etiri multipurpose functions tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero agba lode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu won fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe etiri multipurpose functions wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 etiri multipurpose functions oga ni won ni le ise won
1: Ben you or gani want ni le se wan ba na si je oga ni le se wan bi ha yin temi ki dun opo ki po dun so ki bayi na la won baba wa pe lobi oge oni yan ese o oloka ese olape ese gbogbo yin te ba wa gbo te fi be gbo te fi be je e kwa ibinu a mo be tori obe ni nbe so atelese a si be na we ni to ba ni a mo bo ni kala ni de ba nle o inori baba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro ma je le o nje kin laye igbin se ero wo bayi na laye igbin se ile oluwa ri igbona inu le te tin gbo mi te tin gbo mi yi o de te tin gbomi yeah ibi se te tin gbomi ile yin ona yin o ni gbona igbesi aye yin o ni gbona ko ni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la won baba wa so pa aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin so olorun ba abo re to ni pa to daju to ju eworin lo kojo ma wa lori emi pelu duki emi ateyin titi digba mi da tun ma pade mi fi yin le sinu banuje mi ni bayin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje ni pe mi na ninu banuje ka tori alayo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo yo joro
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba en kokan se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba en kokan

0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ko tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun fi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugan tele ju atori tori ko yo ti o je o bo sowo wa la ita lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olorun ni ja ko owo on perfect e daada on perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olorun kan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan tun ti gbo ba ti fe so yi abi to tun ti gbo le na awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won le na onikan lati ngo pon won le na onikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon ko o record voice bi mi na se record voice e te gbo tan le kan to fe lu mi jibiti je ma pe omo ipe awa igboro la wa na ro mi o ye yin.

gbogbo nkan ti owo mo to patapata na ni won na gogo si tan fi gogo fa gbogbo e na ni won fi gogo fa ah aya e forin mi si to tun je ti Ibrahim na

0: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun soki bayi na lo bi oge Adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osun kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orilede nigeria ago mesan abo o ti koja seju meji 9:32 am lodo wa ni are

0: asin bi mo se ma nso na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo olorun lokan fife mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni aji se bi oyo online television and radio ni la wa na yi se ko yan won kere sugbon olorun ni o ya asin ogbon ko ke se agbara ke so
1: se ni la haulo wala
0: la haula wala quwwata illa billahi alazim ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan nibi kan to to agbara olorun oba olodumare agbara olorun oba yi na le mi fi yan panda in lo po lo mi ade yin ka bi nle furu koko loju awon elegu si takun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de n fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da yan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun won pe ayan ewi bi aku be o le pa mi bo ba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi ade yin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara olorun na ni oni mu mi yan panda nlo po olorun mi si nle furu koko loju elegusi won yasin ogungba to ba se pon rona abayo ni won ti gba na alomo koro yin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo korin njo ni pe ko se ni to dun ma afori eni nde oni TMC money ati abita ni nbere oro lowo mi e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se lati odun meta.

0: won fe mi ni fe in te la pete o iko gan won ko mi mara
1: mo dupe ore o
0: da bi n ba soro kan tabeji wallahi iyin.

niwaju Adeyinka on wa ri pe mi kan bo mo fe ba won niwaju bo se ndun ma won kan nu ko de dun ma won kan nu o emi gangan ti wa mo pe bila eyi se ri ni to ba ye o ko panu ko ma ran kun dandan tori gba egbege awon ta ju lo nkan tan ni lokan lojo kan pa won ba niwaju won so pa won ma ba wa niwaju won eti ba wa niwaju atoti wa te siwaju aton ti un te siwaju aton ti fe te siwaju o ti di triple trouble to ba dun ma won kan nu ko le dun ma won kan nu o bile aye yi seri ni to ba yo ko panu eyan mi ma ran kun dandan.

0: kolewa ebi mi mo ese
1: ya salam ya salam
0: mi mo ese o
1: ala mo dupe mo gretu o
0: ya won woli
1: o je ki kankan ninu wa ko pe din
0: kole ti wa ebi mi
1: adupe o
0: tori wipe to ba je niyan lo duro ni
1: iwa to ba wa bere ni 2020
0: to ba je fa
1: na lo so wa di 2023
0: ati ma fi sasi wa mi
1: adupe o wa gretu o
0: je niyan lo duro ni ati ma bere owo
1: Alhamdulillah ledi ayana bada mama tanawa ile nuzur alhamdulillah ledi
0: for loving me
1: alhamdulillah rabbul alamin
0: thank you for loving me
1: eledua o se o adupe o
0: thank you for loving me
1: abiamo lojo ogun le adupe
0: o lojo ogun le thank you for car
1: aduro tini matani je adupe o
0: thank you for ba
1: egbe leni leyin eni ti o lenikan mo dupe
0: o ogun le
1: Ati ni lẹyin koju o ma tini mo dupe o
0: ese te paya
1: ese ibi ati bere adeyin mi ka olorun oba mo dupe ibi to ba de mo ni mo ma dupe o jesu ibi to un mi lo adupe ibi to ti bere
0: eni ko doju ti
1: eledua mo dupe ibi to ba de Mo mama ndupe o ala ibi te mu alo
0: lore
1: adupe ibi te ti bere eledua mo mama dupe ibi e ba de
0: ti okan mi fe
1: eledua seda mo wa dupe o eledua eledumare ibi to mu alo
0: oni kon lare wa ti okan mi fe
1: Beni
0: olutunu mi lo je
1: iwa lo ntu mi ninu to nti mi leyin
0: awo ni kekani
1: iwa lo nba mi se o tori n le da se
0: ohun ni tono
1: iwa lo nba mi so o tori n le da so n ba ti so so ku so
0: oni ko
1: won ba ti fo won enu mu mi adeyin ga
0: o pe
1: alawi janu
0: ati rora
1: olorun oro tin ba mi soro
0: gbara mi ni
1: ti e fun awon soro soro lanfa ni ati soro tin ba so

Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, help, where will I be today? Thank you for your grace. I bet it's in it, Dope. I don't learn. I don't know, Kiji. I die can heal it. Be ready, be ready. And to be the be done, I say, I'll be better. Lord, you're not luck. Bi da bi dan ni mo se ti mo lo nre gbogbo ala nta kunpayin kekeke so loko bi dan bi dan la bere lojo na lohun o abi bi ere o wa jo bi ere wa lai ke sere mo o olohun ba ngo ke sere o awon yan gbadun wa o awa na a se ngbadun ara wa latara gbadun tawon yan gbadun wa wa lai won feran wa po olohun ba ngo won feran mi po emi na feran yin o tinu tinu ni mo fi feran yin olohun eyin na e ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo igba teyin na ba nra ora se solo sodo olohun oba e mo ba anu atoju rere olohun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu olohun anu awon malaika anu awon alojanu anu awon malaika anu olohun awon iyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gesin ninu temi ni role yi alai e ni kose deyin ka hin inu mi se ndadun ani be nba boju weyin tin ba ton renu mi inu mi a se dun ara mi agayagiyagi bi ara keko aso olohun latari te se yi gbogbo support te n fun aye wa lai ai moye talent ni o tun dide latara ta wa na eni oni yi o ni tohun eni to ni tohun o ni ti bi awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no, I want to feel Rosa. No way, I will meet the Matti Bell Rupin. The Matti Sodoa. Boy, only by a two, don't that is a thing. Tabbing down when you're Nima. By a that is a thing. Tabbing so quick when you come on, Roger. Tabbing say that is a thing. Tabby Bama Jabba. By a that is a thing. Tabbing down when you're Nima. Near you. Ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo ayin ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegbe re opolopo eyan lo o ma pe bi ntin ba yin ti e je lodo tawon elomi o ti gbogbo eyan ba nda soro won jo eni o ni soro ile yo ni to won eni to ni to won o ni ti bi se bo wo lasan ni wo ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pe pele isoro ta ni le fun o ta ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka won eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo kikaluko se ma exchange isoro pe kikaluko ma exchange isoro ni mi to ba ti ri telomi to pi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan oyin ai ani ti o dopo elomi ri yo so pe oko enikan o to ko baba nla baba to olorun ma ja ni soro olorun ma ja ri soro olorun ma ja ki soro de ba wa ai dunun lo nja agba e ma dunun ni o e ni rogun ba nu je ire ero fokan ki rogun gbona o tutu tutu la aro de o tutu tutu la aro baba mo pa se tura idunun sile aye yi adeyin ga o ma lase ni mi mo de ta se ta se mo de ti gbolohun ti gbolohun ta fi esi ta fi esi e toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon ah ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu ngbogbo ka sa ma dupe ko pa e wa ko to wa ma poju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti odun meji la pe ayin on the 24 no so da wa yi la o pe odun meji ta da ikan ni sile wa lai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo o ti ma rin yo ti ma gbese won tu ti fe wele omo na Olorun o ku toju mi o eyin eyan mi e ku toju mi o eyin ololufe mi ah eyin ololufe mi bi o ba si sukin la ba ma pe niyan ani bi o se lu bo kin la ba ma pe loka amala bi o se agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yan gan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe lada lu egbo pelu ewa eyin temi ko se ta ma pe ni sapala o eyin temi ani bi o si su ko se ta ma pe niyan bi o se eyin kin la wa ijama ajama kankan olorun ba ngbo melo lara mi

0: a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola n dupe lowo eyin alatileyin wa ape la wa da mo ti rowo yin be n ba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin edu ore ba mi daada a general evangelist eh daddy g o
1: thank you lord thank you lord
2: mi o le ja je gba pe pe o n to ju
0: nje gbagbe olore nje gbagbe eyin lati leyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lo oyo ti gbo lasan nitori be mi o bare ranko mo ra kata eyan ni oin ani mo ra kata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

tamokolo deyin ka loyo tamokolo mi loyo tamokolo mi loyo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo kankan o ala ala ni mo fi yan banda. Alaabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alaabo mi. Emi awon woli emi mimo, alati leyin mi. Ege leyin ni anda loro mi. Oh, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Supo Olorun na ni ba wa fi ororo tura. Ororo dera ni ba wa fi si ni o ja mala ni o ja mo ni ra eyin te ngbo mi lowo e ni mo ni ra o te ngbo mi ni le loko pele yin odi e ni mo ni ra o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo ni ra e so be fun ara yin emi o ni mo ni ra emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fila emi o ni mo ni ra o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o.

pariwo ẹyin raye pariwo ọpẹ mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lariwa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ti won gbo mi bojojumo.

0: alagba alagba kabi kabi robi robi odo omere ti mari elemere kori elemere ko mo ba le mari mari ko mo ba le wo
1: awa juga
0: eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa danu oh ma be yan ba jarun palu to won ese won danu ishishishi olorun la njarun palu ojojumo ti si to nfa anu ngba wa baba kase de lori atufa anu ngba wa ba tun de ta tun de se ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupe o a mo riri a ba

0: sinu awo won wa bu obe egusi ateja to de eje odo won gbe siwaju alejo at the end of the day nigba to je koja aye re ko to seju marun ti fi pere WC ni su pada pada si leyin opolopo ya Al-Qur'an wa ni wo to ni leyin ku sare oni je juwe fun o kilo tikini juwe tojo oni awon tin bara won jiyan pe wa idha mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamabu'uthun aw aba'una al-awwalin kul inna al-awwalina wa al-akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum on ma tin bere pe edu o eni a ma jiya yawo la fe je se wa ta ba si denu sare tara wa ti di to ti di eruku te gugu wa ti wa decomposed ninu le bawo na se tu fe gbe wa dide on bawo ni ebu se isu ona ti ebu pada fi di odidi isu bi awa na mu o se pe awa na dide ni e inu mi wa du mo ti witness ikuni lana Christianity mo si riti Islam ti mo wa nu e na ri mo ri pe gbolohun kan na ni won ma fi sin ogun won ninu eru pe ni a ti da iwo ibe la si da iwo pada si ibe ni a o ti bi edide abi be fo o fi han wipe a le mori bo ki se sare lo pari si to ba ti e wa ni sare lo pari si mo bere le kan pe baba nla baba re bere pe bo lo wa won lo wa lo sare wo yo odun to ti lo ko ti de bi ti lo aye ta lo elomi lo 80 elomi lo 90 elomi lo 40 won wa ko si bi kini ti e sorry the sudden death kini je sudden death kini je bi o ti le je pe a fe o pupo sugbon lu a fe oju wa lo tani ba fe wa tani ba fe oju wa lo tele
1: la ilaha illallah
0: iyan ko lo ma so not how far but how well Al-Qur'an ni na lo so fun wa
2: awa bauna le
0: brother wa kan so la le ngba da wo pe to o sa ti je ka lo ri da da bi o ba ya ko ti a brother wa kan ni to won o ti ya nisin 100 years o mu le kan na ni gbogbo wa bu erin 100 kini 100 kini Al-Qur'an ni wa manu amiru nuna kisi u fil khalqi afala taqilu Al-Qur'an ni the more you live the harder you live be mi e ba se nku si be la ma dida da ku fun emi re o gun oloju re oni ri bi omo mo ku loju eyan omo mo o tu ku loju eyan e mo fe kemi mi ogun gbogbo awon baba wa ti won pa gbe o ka gbe ku de ti won gba gbe ete ti eran ti jebo won pada wo na ti won afigba ti won wa won eyan to mo npa ekan elomi jera mole won ya re pada
1: la ilaha illallah
0: ipuna lo pada gbe nigba ti ku o ba wa gbe yi e ma je gbo lenu enikan podo ni mi ko ti kan mi
1: allah
0: ko se ni ti o le kan ko se ni ti o le kan iwun ti ki kaluku yin o tete salapa tete òun náà ni wọ́n ti wí fún yín nínú súrẹ́tò lè bákárà Quran chapter 2 verses kini verses 177 kí ló wí ìmọ̀ràn tí mo bẹ́ fún yín nù ayé ayé ìmọ̀ràn méjìlá ló gbà yìí ibi tí ń parí wá sí mi sínú ìmọ̀ràn méjèèjì látàyà yẹn gbà mí tó gbà yìí ìmọ̀ràn yẹn ni kẹ́yẹ jẹ́ kí mi pẹ̀lú yín jọ tẹ̀lé

0: Ah, aki ni gbogbo bi te tin gbo. A ku asiko odun o.
1: Se Prince of Kokyo le onu.
0: To ba se pe aro ni kan ni to ba n fe de odo yin be e ka aro o. Tori ni ayin ni orilede Nigeria wa ayin. Ago mesan abo o ku seju meje pere. Mesan abo aro o ku seju meje pere. Iyun to tumo si pe 9:23 a.m. la wa wa ni ayin.
1: E gbo na bi tan de ti bola banzo. Awa ti n be loke basun be ni wajo. No be ton de o ati wa ti pe ti pe no.
0: Kese ni la wa ti wa ni ayin o. Ati n be nbi o. O ti n podun meji lo a ni ayin nikan ni wa mbi ajise bi oyo.
1: E gbo na
0: no be today at all pere pere. No be today at all pere pere. No be today at all ra ra ra.
1: Intenu borin come ara e pa.
0: Se fe loye high tempo abi lori low tempo le ti fe ni.
1: Nu ma nanu a. Ije ti mo gba nanu.
0: Salu je yen so n ba yin lade yin ka ara so n spele n kegan jigin.
1: Orin alabi ba.
0: So n skin gba kan ko ye be.
1: Ariwo ge ma ko la e ti je.
0: Ngbo won lariwo ko ni music. A tun ma gbadun ara wa laaro idoba. Mo ko alujo wa ni. Emi atalaji iwasiwu alabi pasoma.
1: Iwale.
0: En la jo wa si ayin le ni.

0: lu London.
1: Baba mi fata ibandele nilu America long.
0: Mo ma ra won temi because won ti da mi mo bi o.
1: Nje Olusola ko na ni o ga en apeja o ko won na ni Olusola. Egbo si Adeyinka Olasukan mi. Eh to nikan ni ajise bi oyo radio si mo wa kiri ni gboro aye ni.
0: Hello.
1: Ibi kemi na ibi kibi temi na ba lo.
0: Agaga
1: ti mo ba lo. Won ti da mi mo bi owo.
0: Mo mi ganju.
1: Won ti da mi mo bi owo bi n ba wa de lu ebo egbo. Eh se mo wa kiri ni gboro aye ni si won ni jade si ani. Eh ti Island se ti mo ba de be se ni yoju si mi ni.
0: Mo ri ani be o du rore.
1: Eyin ti ani Canada ta ba tun dodo yin ta dodo yin gbo se ma so pa wa na kiri ni gboro aye ni se ni yoju si ani. E ti da wa mo bi owo ni.
0: Make it my banner by someone.
1: I don't want to see a fan of what I'm bad on what I'm cool. I get Ross Ross.
0: You jam me. I got guy in Lu Island. You
1: call Island in Ibe.
0: Mama,
1: what then? Bummel all at Island.
0: Because what did I mean? Your woe. What did I mean? Your
1: woe. Catawas on Nigeria, Nitiania, in Lu, your eye.

0: Baba mi fata ibandele Olusola. A baba ti anu. Awon lo ni duro le ise wa. Awon ni igile yin ogba ti a o. Se ma pe mi feran wahala po. Awon agbalagba si bo won nibi to ba le na la bo mo kun. En bi kan ma se ayoju han. Ibi ti an ti fe mi ri. Ke mi oyoju be. Awon agbalagba si bo won nibi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be. Ayin o darugbo turutu.
1: Mi o ja be si ti oju odun. Danju lady come here ya. Lady come here ya.
0: Ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe gbe o. Ibi an ni tete omo te na ni tete te.
1: Toju sa as dada.
0: To ra awon iyan wo feran oto ayin. Olooto isi leni. Imi an wa ti awa ni ka wo mo so oto nka paro ohun. Ayin ka ka bawo ni ka go seyin ka kan o. Ka ka wa mewo go seyin ka kan o. Ati get iru re. Ati get ire. Oti yeyin
1: e fa mi abe o awa
0: ibi ti a ti ni ki ka opuro ibi an ba ti ni apuro ibi an ba ni ka se bi epoju ori ka pretend
1: e fa mi
0: ka pretend ka pretend ba ri nkan gan ibe gaga la wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: enyo eh awon eyan wo wa ni fe ru dudu be on eh bi jagan bi oko kan na ni la ma bi se kini hello Facebook wa e re bi lati nlo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do
0: ti an fona okada tata popo ti mo bi nbala fin jaye loyo wa yin baba bata e bandele won ri ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re a gbowo okada re baba ni they need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi. So eh in ka ti fe baje koja ala. Tawon oloto die die o ba ma wa laarin won.
1: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wagon head ni. Bi who is wagon who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daruka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ilamidi. Omo Oyo la won na. Won gbe ni owo Londo state. Baba mi Basiru omo Adeniran. Omo Oyo la won na. Won gbe ni ilu Eko Aromi Salegbelegbe. Mami Madam Funmi Kemi bi ipo mo Ibadan la won. Won gbe ni Ibadan. Awa lati leyin wa. Afolabi Nurudeen Alaro omo Oyo lohun na o nge lorilede Libya e ma la pampa mi sira nbe na o ke ma selenkejo ke ma wa bi ewa ke ma wa dada lojo.

Asis Zarabadin ola iya Astro la bi kini aina gige ti baba yi na. Gbogbo awon lati leyin wa nu. Artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja.

Bami Saminu, ade poju, bami Saminu. O ti ena lana ke ito, ena te ni mo. Bami ba, bata e bandele na. Imba lo mo korin ni oje. E wa fun mi lowo orin si orin o.

le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te ma wo wa lori facebook te tun ma gbo wa straight lori radio wa tolorun ba ti ni kale ni awon nkan to ye ka to ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han o

legalize corruption in Nigeria. Tori case Emma wo and back in Kanyana na e tori case awon ti won wa ni po asaju nikan ni corruption wa ninu eje won gbogbo wa ni o ati awon iya tin taru ati awon tin ta tomato ati awon tin ta te ati awon tin ta petrol ati awon tin de pupa ni won se gba osun won legbere baya ka kuku fe kan legalize corruption ka wa ma manage re ipe o wo do jale ju bayi lo bo ba jale ju bayi lo baya ka bi mo pa o tori ni isin mo soro kan jo ni enu mi ago mo tun fe tun yan ni isin mo fe tun yan ni isin e ma binu si mi o e ma binu tori oro to ba ju emi lenu lo le mi ma be so ti yes bo se gbalẹ to ni orilede Nigeria ati Muslim ati Christian won ma jije esin ni wa bi koko ni awa mo ya ni kankan ni iwowo won o si buruju tejo lo awon na le ba mi won tin gbe omo olomo sesu awon wa jibiti awon le ba mi tin inflate price awon si re owo ina ni o ko lo amasalasi inu re na won tin da ida mewa ni sunday inu re na tin ma yo officer bill life ti won so ba won yo saka e wa gbo bi owo jibiti owo pamo lekun jaye owo weje gbogbo na la bi wan se so ta la bi la na si oju ona olon a wa tun wa gbe oro olon na lori bi harahara bi harahara la wa mori bi harahara a ti mo yo sojo so lo esin to je pe won import e wa fun wa ni to je pe won import e wa fun wa ni a ti tun wa mo ju a tun se ju awon tan mu esin wa gan lo koda a tun perfect e ju awon ti won tan mu esin wa lo e wa gbo ni rori temi awon kin so pe awon tori mi gan owo olorun mo wa tori ti ka ti kaluku na ni nbe lara re boya leni ti awon ti o lo si ijobo orun ti won lo paradise ti won lo ijobo orun ti won boju re olorun pade ni jo kain bi gbende alokiyama boya ni won ju 5% of Nigerians lo tori gbogbo wa patapata ti o ba si anu tolorun ba fa anu gba wa wala ina ni o ke oni o anu nikan lo le mu a escape o anu ni o lo le mu a escape o ta ba ra anu gba ni o mo nwi o tori iwa owo wa e ti o lu jibiti ti o din osun wa ku a se ma yan yawo nyawo lale agbese le yawo nyawo wallahi worldwide products le mi gan na won gbo mi lowo ni United Kingdom won gbo mi lowo ni Ireland won gbo mi lowo ni United States of America won gbo mi lowo ni Ghana Benin Republic Ivory Coast Libya international sukan mi international yinka aja lu oyo ti gbo lasan bi o ba reran ko asira ba mi eyan de yinka pe nbo bi awe rin ani should we legalize corruption in Nigeria tori oju okuku to ku ara o to le o ti di baraku o an o ti di baraku won fun awon kan lowo awon ijo masalasi awon asoju masalasi kan won lo ba alaji kan nile pe masalasi ni loran lowo yin o ba na se so pe ani loran lowo yin nile ise wa ori phone la tin se program wa o ori phone lati nse to wa ati set up studio wa a se nse die die ni pelu ran lowo awon lati leyin wa o ti ma so fun yin ko ri bed mo joko le ninu yara mi bayi ti mo fi nse to ti mo nse lowo yi so ba na se pari o yi lawon na ba lo ba alaji pe ani loran lowo ni mo sala se abe se bye alaji ba ko 200,000 ka so pe 200,000 la ba ko le enikan lowo pe ko lo mo sala se o kan fi se nkan sinu.

0: Benu, eya ke mu tin ni o, nbi da ba tin sawada, awa ti to ma nfa ko mo okun yo. Baba le pa wada le yin fe mu, e ma wada ninu oro mi, ninu eto mi. Da e pe ko mo okun be nikan ni, e fo mo ko mo okun be. Bo se wa no, ni pele npele bayi na la se egun. So and so. Oh, in Abibili. Abibili ati bebe lo. Deyin ka ti o come on pe nbo bi awe ni. Ani egbe wa gbo e ye weje weje wa wo san ara wa e ri pe mo sise ise kin to da ko ni moji ati tin to je eyan. Mo jo poto rito ya njo si won to je nke ru mi da fin deyin ka pe nbo bi awe ni. Aja lo oyo ti go lasan. Be mi o ba ran ko ma se ra ba mi.
1: Emi ogbe wa so.
0: Ah, eti won, edansia, eti won.
1: Dublin, yeshun, lagbada jiwa.
0: Eti seun leyin ten gbo mi lati Ireland o. E ba mu owo kiki ti ba so nkin yo, eti seun. Abi eti seun ni. Eti UK se eti seun, eti seun. E ba mu

Ambele yi ki gbogbo awon lati leyin wa. Yanyan latoke doke. Nibi to ti bere debi to de duro, tele bi tun lo. And de bi ori awon ti won tun ma ran a lowo ni ayin ti won ma ti aleyin. De ori awon ti an fi oro enu support wa. Awon ti an fi adua si se support wa. Awon ti an ni le mi pe t'Olorun ba se sengi sapo lodo awon na. Awon no ma ran a lowo ma ti aleyin. An dupe lowo ti yin na le. Eyin ka pe nbo bi awerin. Aja lo yo ti go lasan bi n ba reran ko emi a se ra ba mi eyan. Se gbagbe akori oro mi ti mo n ba bo. Ti mo ni boya ka kuku legalize corruption. Maybe we should just legalize the corruption. Maybe we should just legalize corruption. Tori oju otoku wa ro to le. Eh ara bi o si moro yi loran. Gbogbo wa la mo loran. Unmerited favors la mo gbadura fun ta mo wa kakiri. Unmerited favors. Favors that deserve. Contract ijoba ta deserve. Contract ta ni capacity lati execute. A mo wa ni grace ni. Wala ya nu l'Olorun fi le gba wala o. Bi o ba je be ni ni gbe gbe nde alukiama. Lala olu kutupo wu gbogbo wa. La be wona tan. Eh mi. Awon kan a bi merin pere. Awon mi lo kan ni o kan se ku awon bi 5%. Ah. Eni ti o si jale ti o

0: oni ojo yare ojo ibi ata bi asaye ojo yare
1: Mrs. Adebayo mi nko bi si romo oje body
2: Ale ati mo yo sojo so lo nibi ore sin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca awon tan mesin wa lati Israel lo nkan ati wa mo yo sojo so lo to nti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kogbase bi lowo wa kogba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you so only Nigeria is
1: ani mo peri
2: fantastically corrupt
1: olo lagba jumo mi dada
2: we are fantastically corrupt
1: magbo
2: opuro mo wa fa nigba to so ni jon o da bi insult wa lai ko si puro mo wa ti oba fe lu lo to fe lu lo tara ni Nigeria ni so iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni si bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau
1: ah

0: lazin ki gbogbo awon supporters wa te ran alo lona kan na keji ati tun bi nbebe fun iran lowo lowo eyin ti e ti ba wa debe keyin na ba wa dasi e se project gbogbo wa ni o
1: ogoda ladi wura mi ji
0: awon ti a tin ba wa dasi lati ibere pepe
1: Thank you, Baba.
0: That's only Baba Fata Ilamidi. Omo Oyo tan gbe lowo Londo State.
1: Eyan mi o ti ku kale.
0: Eh, Madam Funmi Kemi omo Ibadan. Tan gbe ni Ibadan, Oluyole. Artist Michael Aosola Angelo. Omo Ekiti State. Eh, ti won bi won seko tan dagba seko. Sugbon to ye pe ilu Abuja ni abi nse le. Afolabi Nuruddin Alaro omo Oyo tin gbe ni orilede Libya. And this is Ember, lowo lowo.
1: Awon teji.
0: Baba mi Basiru Adeniran, ilu Eko na bi sele o, baba daada. Awon baba daada po. Afa. Gilo. Asiru Amadu, ya salam, Adeniyi. Afa glo, tan ni etiri multipurpose pension ni lu pako. Awon na ma nba wa da si we, da wa da. Ijo owo data, ijo credit. Ijo gbowo yi, ayin. Ayin. Ah, Mr. Yusuf, omo Ibadan, nile Oluyole, Ibadan Jorosun. Ti won sise ni Opabode Hospital loyo wa yin. Eh, ti se mo nba wa dasi. Eh, mi ba pade won loju ona. Ni ba ni enu gbe o, Mr. Yusuf. Se se ru wa le meru le. Aya wa gba, gba, gba. Ma se mo nse. Awon eyan daada, awon ni o ti Joshua ni o ti Jore wa o.
1: Egbon na do lenku ya. O da ni ku ya.
0: Bori wo tun wa to gbe wa kan alawo re baba saminu adepoju ti an gbe ni United States of America omo eruwa ni baba mi eruwo ojoko agbe dudu ori okele omo akoko gagara ti ko leruwa agbe ni ndajo won baba lomo musi olomo aparan omo olora gogo de asigba lona to mu baba lomo ewure gudugbe to sonu lomo won ni e mo mu lo mi baba tani segbe gbure gbure baba tani segbe gbaran gbaran agutan bolojo akoko gagara to to sonu lomo wọ́n ní ẹmọ́ mú lọ mi bàbá ta ní sẹgbẹ́ gbẹ̀rán gbẹ̀rán bàbá ta ní sẹgbẹ́ gbẹ̀yẹ
1: gbẹ̀yẹ
0: ṣùgbọ́n ọmọ tó dá ṣíṣí bàá mi bàbá dáadáa àwọn tẹ bá ra àwọn ìyàwó bàá mi wọ́n wà ń bẹ̀ orí wọ́n wà ń bẹ̀ bàá mi gan kọ́ ẹ ti rí bàá mi sí orí bàbá wà ń bẹ̀ orí wọ́n dúró déédéé tẹ bá ń gbọ́ sọ dúró déédéé ní àbẹ́sẹ̀ rẹ mì a ni mo ju ore ese mi o yegere aya sun mi de mu sin oba ja mi si keja ba mi baba daada
1: omo ja
0: raji awon ti anu iyawo won Miriam Simpkins la America awon ti anu awon daada baba mi Fatai Bandele omo Oyo ni awon omo Oyo ni won omo Oyo ni baba mi baba mi Fatai Bandele omo Oyo alaafin ojo pase kere mo de omo ati ba ni mi ati nkolowoko kiwo fo fo gbalẹ asiko le ba dija ko le ba da pon ko ma lade o le ba ri nkan pon la nbe baba mi bata e ba ndele olusola la america awon ti anu awon baba wa nu awon ni gileyin ogba wa tin ba se lo fa guru bayi o di nu oyo ati bayi ni ti foro oda awon eni bi eni awon eyan bi eyan omo oba ladigbo lo mu idini adekunle baba mi evangelist akade moses aketunde adegoke ise aka abiodun ti ma ti lo fa guru ni gboro tora awon eyan o footo araye o footo olohun
1: toju toyin
0: olohun o si fero osugbo ma araye ko won o fo dodo te ba fe so dodo bayi wahala ni abi bi eni to fe je ngbengben to gboro ti le kun ngbengben ni nigeria ta bara wa inu ni lu awara ta ti ro dodo le ta gboro so sugbọn awọ sọ eyin iṣẹ ta ba ran ikọ ni ko je o e ta si ran ko ipako e ta ran adaye pada ti to ko iyo ko lenu adeyin ka pe nbo bi aweri tori bi won ni gbegbe omo gbegbe be o hewu lori turutu e ti won ni bi ton ni tete o mo tete tete tebe tete debe o tebe o pe nbe o gbe be pepepe tora lo pepepe lo wu se nile aro o pẹpẹpẹ báyìí náà ló wù ṣe nílé àárọ ẹyin àló débẹ tẹtẹ tẹbẹ
1: níyà kí
0: wọn ó gbébẹ ó hewu lórí tuurutu sáárasá adéyìn nǹkan pẹ ń bọ bí àwọn èèyàn ọmọ àdọ àgbà ajá àlọ ọyọ tí gbó lásán bí ọba rẹran kó a sì rábà mí èèyàn ẹyin àwọn tí a nù o àwọn alátìlẹyìn lóríṣiríṣi àwọn tí mo rán ti dákọ asis sarafadin ọlá ìyá ọmọ ọyọ làwọn náà ṣùgbọn kò ní àfiṣelé tá ń gbé ní korodu lọhùnún korodu orí ọmọ òkun mọdẹdẹ You don't have a message straight, Lori WhatsApp, Lai safe number, I can scroll, loss is a little logo WhatsApp, and you click here, you open WhatsApp, Lori phone, and you're by Giants or Dormy, and you can send the message.

0: ba so
1: awo igboro lowo oleselu tori won ni ya le so dodo tan ta ba ti je dodo enu wo ni le so dodo eh awon ile possible won ni who paid it piper dictate the tune ta ba je pa won ni an support wa tan ra wa lo a ni ri a ni le wi ta ba ri ti goda e pe yin ara ilu ni eyin ti an ni je la ma ni pon laya bi ra a le fo gbaya ngba ta ba ti gbo lowo won a le so tin jododo a le soju abe nko e se o gbogbo eyan lati leyin wa ko ni tan lowo yin o olo oba yo ma wa pelu yin lojo ko lojo kojo lojo gbogbo gbogbo igba teyin na ba tin rawo ra be solon teyin rawo ra se solon lorun e ma binu ejo po ni na lo je as we o ta si so yawo mi bigi le mo nlo ge ma loko Wo gba deyin na ba rawo ra se sodo Olorun. Deyin rawo ra se sodo Olorun. Olorun mo aye mo bayi ni ti na pado. E se o adupe o pe olore

0: now.
1: A man say surprise visitation now. That logic ki oni odo binile labe jumo. Pelorin pelulu pelu fere. Ana kan awoja. Ade akoluko tin komo ni ise kiko we ti tun ko pe.
0: Aya sa kemi ke u zo mo boro sto.
1: O tun wa koro owo si se mo pe kiko kiko kiko na ni gugu e. Ani se ka legalize corruption yin eyan mi. Ka legalize re.
0: Lati limri ki le wa si wo.
1: Kan wa mo moderate re pe corruption ti o gboro ju temi lo. Ti temi o gboro ju ti e lo. To ba ti lewu abaje to ju bayi lo. Ehn, a da se ri afun. Tori ko se ni te bi nisin. Pe to ba depo oselu bo lo se, yo lo no lo ji ni. National cake ni. Eh, mindset ti gbogbo wa nu ni Nigeria lowo lowo ko lo saanu. Bo ni Nigeria ti fe tesiwaju bayi.
2: Idowo ti apa fi kon fi la.
1: A da si lo gbogbo ona tin japa. Ti gba wa ta ni nkan kan ta ni gata ni gbogbo la fe ja lo. Awo ni mi ta nlo. Orun su la paro pusi.
0: Le last time pa mi se amo.
1: Abi ka wo duro ti pe a yo da ni o. La wa bi yala wi janu. La wa bi mo nri ta mo nwi. That is a bojuri and adake lodo tia ke soro tia ni bojuri and adake o tora wa fe nigeria o da wi ni o in se wa adake ni ti wa fe ti ojo la mi ti wa fe ti ojo la awon mo mi in wa adake eni ba adake tara yo ba adake o aiwo ai adake ku abigo awon agbalagba se mo wi en ba adake tara yo ba adake o
0: peju baby
1: gbogbo ala mo pe nigeria n sa re lowo lowo n sa isan e ma ja owo to ba si ndun yan ye fi ba be aso ki gbogbo wa ka jo ma tenu mo gbogbo yin te wa nle okere e ma ba wa
2: o la robo un yan da o
1: eh si orientation pa won eyan wa ni ayin ke ma orientate won
0: na don se bi nbo na san pa mi
1: elo mi yo ni tori pe nikan ni wole ni oni jo won odibo fun yo ma ni let's choose between devil between two devils must you choose between two devils se dada ni ko choose laarin awon odaran meji awon onijibiti awon le meji ngba te lomi nbe o ma ni tori pe ni ti to tun le choose un ko ni wole se dada ni ki wo dibo re fun ti o wole to je to jo le to je onijibiti to je to jesu laalu ogiri oko
0: e je gbayin o eyin la re
1: ti gba me wa keke kite yanyanyan won ni gbo oyi re wa jo nta gbogbo wa nisin ati gbogbo awon ti won e dibo awon te mo otun yato sosi ti won ni tori owo dibo to je pe se ba ti e gbo lowo olosilu owo dibo fun conscience won won wa ni dibo won mo saseyin nbe oyi re si jo nta gbogbo wa papo ni se bi e ri gbogbo policies awon ijoba to wa lode se o mo affect gbogbo ti won ba transfer 10,000 si wo iwo to n support won ti won e yo 50 naira nbe bo ja je pe o da ki gbogbo wa na ka ma san tax sugbon mo na nko si gbogbo e tan yo subsidy tan yo mo lo wa salary won san reduce re gbogbo ai to kori mata lo tan se bo na se npin se npin to n kari gbogbo owo
0: aseni aye ma
1: owo ti osibajo n haka kiri trader money so da sodo do awon eyan wa mami register ba mi register kankan lowo na mejeji
0: adeku
1: won wa ma wi won ma ni millions iye kan la awon eyan ta won fun ni trader money o ko se dodo mami ko se dodo ba mi ko ye yin bi o se jo ma affect gbogbo wa
0: na mi ade omo ni disco to
1: awon policies won yo ma affect wa le se gboro so seyin ni di oselu o e gboro ta de yin o e mo ta de yin o e ja jo mojuto ni o kajo mojuto ni o nta ba di jowo gogo ni ngun o awon baba wa ni sin wo ikorowo o e mo ta de yin o e pa kuru mo ke sumo daada o oselu ise nta nsa seyin nbe o ori re ojo mo ta wa ni o bo lowo gan bo be travel out policy won le affect re lati mo le travel
0: adele o lawo kin la o ti se yo
1: e doko e orientate awon eyan wa e ma ba wa fun won ni oro e ma ba wa soro sinu ori won ni bi won tin gbo bi won ba toro owo lowo yin be ba fe fun won lowo e ba kokoko fi oro dekin agbari won tani won ma ndibo re fun oyin yeye

0: And they say legalize corruption. Ta gugu jo mo pe gugu wa gugu gbadun tele.
1: Do jo ni se kan la mi se wole o.
0: E ti o ti depo oselu tori pe ko ti wa ni po to na ti le ji owo. O na le ma bi ru enu mi na. Iru emi temi na nso ro yi. Tenu mi dore bere pe. Mo je mo pe mo je je pe mo trust ara mi to some extent. Sugbon ngba ti na ba to wa ni position agbara ni to mo boya boya mi no le wa bu. Ni paso se kon nu orin ko ni te ba fe mo wa ta lika o eje ko wo de o ki buriji ya pa tun gba amo ni se yi o iwo ni wa ni o mo wu ah iwo ni wa ni o mo wu sugbon wa mo ba fowo ranse mo fowo fa wa gbe ka fun ya wa mo bi jise o mo ti trust ara mi to some extent mo trust ara mi daada sugbon lara awon tan ma awa ta ma criticize ijoba ta ma so ile ta ma so hun o loju eyan re na ninu gbogbo wa gege bi orin ijalakada ma nko o se ni je wuwa aba je boju ba ti da eni alawura abi ba pa ti e mo le eyan re ninu gbogbo wa adeyin kale emi nje papile emi nje bale fila.

0: mo wa je won fi esin ko yin papa mara lesson tan divers of the business in Nigeria nisin bo lo se lu kan ba ti gbo wa sodo baba amohun to ko wa sodo daddy ji o e ma gbo sallu ala nabi li karim can somebody shout hallelujah le ma gbo nisin ko ba je pe o jibiti ni won ma bi to ti rowo won fe ma bi to ti rowo re awon looto ninu awon awon elesin yi ni isin won to nkan indi kaluku o je ni kaluku n ba kaakiri tan ba ti je dodo won wa ni le so dodo
1: mo fi ala bia awon ilori remi sin ni o mo de se
0: se ti gbo bi imam kan to tin criticize government to wa lode present government of the day e gbo bi imam kan tin criticize re se gbo bi pastor kan awon lawon pastor agbalagba awon ji o tan tin criticize re e ka ma gbo e ja lo gba awe awe olojo 21 days e sa adua fun Nigeria lati yo 13 sa adua sa ma je padu ogba ni se adua ogba ni sa adua ma je padu igba sa adua igba olohun gba adua ke sugbon gba tolohun ti se awon kankan fun wa o na expect ke ka se awon kankan in returns ni he gave us valuable natural resources we have minerals copas name it and in that village sona bitumen be londo state and epo crude oil e ko da won tun ti ri leko e gan tun so gan wa ri logun state na in be londo state be ni river state in be ni awon bayesa kankan yen ta village soro aje ani koko lawon bomi ani ke la gbin ti o wu to je olon ke ni nkan ta se to nje wa fi won gogogogo bayi e ma gbo atun so pe to ba tori ba import awon kan e ma gbo won so nisin won le si a ti Dangote refinery si ba ti tun bere si ni sise epo wa le petrol wa le e ma tan ra yin mo yin mu si suke Dangote si o ma se cement ni Nigeria injo le ti import cement won se bi Nigeria na ti se cement lo de ti cement bi gbo lori gegege 4300 naira ni last week ni soju mi 4300 naira ni cement tan se ni Nigeria e ma wa yin mo yin mu si da ma ni Dangote refineries ni o mu ke po wale ngba ta wire tan wa ni awon wire awon ti won lopolo tan wa ni agbon janu ijoba wa ti won mo policy won kin checkmate awon people yi won kaluku se n to wu ni kaluku se ti won ni ko nko jabele ni in to ba wu kaluku ni ntaja ko si consumer protection unit kankan be ba lodu card bi o ba wole bayi e lodu e fori ara yin ko wole fori ara yin nu ko sa won kankan to je ka ijoba ti o ja fun yin pe network yi o ki lo gba e mo tani yi bi load card to sanwo re ti o wole ko sa won kankan tan checkmate ti won tan ba di fun won lowo bayi won tan wa ni kini yi e wa e mo a so kini olohun si fun wa ni natural resources stable better lives each and every one of us nigbati nkan ojo otun ti la to bayi won mo baba mi basiru baba mi fatai lamidi a jo soro at length ni joni nigbati baba fi lo ilu ebo nigbati won ti ni bi odun ta ese nbi awa ni 30 years ago ti baba fi lo america ti baba salaye bi pe ati lo america o le kankan bayi nigba ohun o so easy ba fe lo united kingdom won ma n su ara ni ni gbogbo ati nigeria ese gbominira won ma n fe kan wa be nitori owo n be won ma pe owo koko n be owo gbogbo everything is bare nigba yen ni isin ko e mo ye millions billions of naira billions of dollars tawon eyan wa tan wo esi ni us embassy tan ba ti ma gba won ma gba kenan ko visa o de be bayi won wo lu won se pali won ni won ni je kon lo won ni won decline request won won e be kin refund owo won se mo ye billions millions of dollars on sonu lojumo be ba lo si Kensington adugbo na pe adugbo n leko tan tin ma n lo se interview fun American visa kini won ni be se ba won yan be ni a mi ti e fe so be dile atarok tukutu atalele ba won yan be elomi o ti wese wa lóríṣiríṣi ni pàfóòmù lóríṣiríṣi ni nígbàtí nàìjíríà ò dá ni o àwọn kọ́ńtì tán gbádùn tí orílẹ̀-èdè wọn dá wọn fẹ́ẹ́ lè mọ fún wọn ní físà lọ́fẹ̀ẹ́.

yan mi e ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti ijeya tori re o ba ti pe eh ti e ba ije ni iya iya nje nkan lo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kopolo re mo sisele pe ai tabo ninjo election ma ti e fun olowo to be gbo.

ni gbogbo wa si gboro mojuto e wa mo sun seyin se mo pe e ba tin sun seyin bi eto dibo en forty for insecurity oro aje pikoro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni joni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu multi atako meji 400 naira pelu multi ni won bi ta odun merin won awon ti won ni laaka ilopo lorile ede Nigeria ma ba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si bo ni Nigeria se ri bo ti e wa se ri 2023 30 ni won wo pa le dibo fun na to ba tin so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe ori re ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo ona adun ori lodo yin be ni sowo ona adun ori se e sise rowo ni eni kan ma blackmail yi yani bi ba fe pakuko paku ayin tori re o ba ti pe o

0: Kwala e won ti join wa lati orilede Morocco na. E se o lati orilede Morocco, a ma riri yin. Eyin ti a lati United States, eyin ti a lati Canada, a ma riri yin o. Eyin ti a lati orilede Germany. Ten gbo wa lojo ojuma. Eyin ti a lati Ireland, lati United Kingdom, lati Benin, lati Libya.
1: Emi na
0: lati Ghana, kakire agbanla aye. Eyin ti a lorilede Nigeria na. A dupe lowo yin o. Adeyin mi ka Olasukan mi le mi nde. Pa mi ti se ba le fila. Olasukan mi ka sa ma se daada. Ajo ko bi eni kilo wa. Aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba reran ko ma se lagba mi oro jenu ohun. Mo sun tan enu mi tun se uye uye uye.
2: Iwo ni eko la eko ko eko agbara. Iwo ni. Iwo ni ko.
0: Awa lorilede Nigeria la wa religious ju te ba n wa lara awon orilede ti masalasi ati sauce po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugbon sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma ya mi ni e ma gbo omo ya mi ninu esin edibo fa ma ya yin ninu esin o e support omo ya yin ninu esin Edibo fun ma ya yin o edibo fun peteru edibo Isaac edibo fun Ramani Abdurrahmani Abdurrahman isin ni o ma ma en ti je bi emi na mo se gbe oko ti mo je gbe oko esin mi pa mo yin ta mo mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo je gbe pa mo yin to je re mi o se be de gbe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belongs to esin awon ko belongs esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support yo ni o je ngbe oruko esin mi pamo ni o je nje kawo yo mo esin te mi nse gbogbo esin lodo mi eh me ba tin gbo odu fale mo gbese bibele le tun mo gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin eh awon ta ba mo mi dele dele omo omo esin ti mo belong to si sugbon meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka ka sa ma se daada ti mo nba bo awa orilede wa lesin lo ti mumu

tun bo ko te ma npe mi o ni saliu ele nu gboro lara awon ko mi no deyin ka ola sukan mi ka se ma se daada papin ba le fila ba mi ka mo tun ni pagbin je kero bo sa emi na won ma npe be won tun ni pagbin je won tun ma npe mi ni adeyin ka pembo bi awe emi na tun ni mo nje be o emi na tun la joko bi eni kilo wa emi na tun la ja lo yo ti gbola emi tun ni won ma npe ni saliu elenu gboro ko soro ta le so ai mana mana ti akari bonu bi eni ti o logbonu agutan mi wo sosun sosun bi eni ti o ma bi oro nre be kede re ogbonu e egbeje ni o adeyin ka pembo bi awe aja lo oyo ti gbola san bi o bare ranko asi raba mi eyin ayin ododo oro lawo so awo ni fopo moyo a ni fopo moyo nti a bo ba se ri la se so an tori awa mo pe san laarin aje bayi na ni mo ni pekoro deyin ka pembo bi awe eyin

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi da seto se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti mo pe ko se ni ti o fe corrupt tan ninu gbogbo wa kala o sa nu be ji en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na a tun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won yen wa iwa abaje ti gogo o ti ma ala daba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e die e ja ma se die die e ja han se die die kan ti o kan ju ko die en ti o yi lori kinkini sugba ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wala iru e la ni awon yan wa baje iwa baje ti ma ala ni jo ni ni onoro kon si ona lowo loro kin ai ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo fe se mo fe ko gota legbe mi won block ona mo fe se kini baye kini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati ti to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads no block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota nwi o fi toro le nga ti o do put awon yi wa po emi pelu awon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi da ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soldier lo wa me ti control won won fo into line ni o won fo in line ni o se ba wa si file a se se mo rawo bebe ni ka tun ma be lori ko le rona lo se mo pe were nje lori awon eyan wa e ma binu
1: imole ha to ke wa ko to lo su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin bo se ye ko rin so ye ka ma be o ti re oju osana fun wa iwo mo ntoto ti mo to ba ye pe soja kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gbo se nduro mbi sa se nduro mbi sa in da won eyan la fe nu a we le kan ju ko ibaje ti o ti gogo mo ala o ti jera mo wa lese
1: iri ko se le mi ni

nbi temi wa yi ti ba sise lo ba yi awon eyan ti abuse oruko olodun de bi pe eh awon eyan be se awon be sanu tori olodun gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti bo ko olodun abuse privilege mi ko eni to ni emi ta ti bi abuse ta ti fi dinner ma awon elomi ti won ni lo ran lowo tori olodun ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ila awon eyan ti abuse oruko olodun jena be yan ba gbe ore tori olodun dodo mi iru le meji kin to se eh yato fo ore to tinu mi wa ko mo fe sori yi tabi eni ti mo ri ni toto pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapo kan lese wa ba ore tori olodun dodo mi mo le se o ṣugbọn kọkọ ronu si na pe eleyi ti e se pe o fe gbe mi mu gbọ fe gbe mara o ba temi lati odo re to ti mu mi ti mo bi fi ese rin lati sale eko de osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa eyan lo niyan ba ja mi ni tan mo ni mo ba lo ha si sale eko wa lai ta lai mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo bi rin lati sale eko de osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba won ti abuse the privilege yi be ba dodo en we ah o mo wa eyan lo owo ton lapo won ko wo yin ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini gbogbo wa ta nse bayi ti wa bu kowo wa yi na lati mo bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta nse ta fi n ba ile yi je o gbogbo wa la jo n ba orilede yi je o ki sa awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo n gbadugbo ni o ajo college ra wa ni iwa ti gbogbo wa jo n wo ninu ilu na ni won ko lo soke o in ta jo n se ninu ilu na ni won gbe lo soke o mo n ba wa lodo awon ore mi awon ti ri pe iposelu national cake ni iwa na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jomi ipe eyin ti e ba lo jalaga council lasan emi o ni wa shop mo yin ni sise mo o ni sise mo tori kini o ni tori pe mo le mi o ni kowo je o ni a ini kini e ni ko kini je isi mo lo sagun si o no si wa ni bi kan ti o mo bu awon kan pe won ase daada e be ri ko lo o sa anu

awa religious ju awa ni ile ijosin po fun ju ni country ti o ni ile ijosin ju koda to fi mo inu ngbo ti won ati ikode be el ma babi mo masala ti bi melo pade la ma ba so si pade lori sirisi kaake awa na si ni iwo wa lo buru ju awa la nlu ju awa ni wo fun wa ni nkan ka fi G7 nkan ta yo le nbe.

fun ide yi ati awon opolopo idi eyin eyan wa te wa nile okiri awon tan wa nigeria tan ba toro owo lowo yin te ba wo pe eni yi e ma binu jaye network lo ja tintin te ba wo pe ni yi o deserve ke se anu fun toro owo yin ni en se rowo ni o en se rowo yin ni o ni ga to sa anu fun ru won en te ba wo pe iya eti je ni iya re tan tin sun support awon dadada ti o ni la kai de bi pe a support eyan ni en ti o ba ti ni eyin ti e tun se bayin en ti o ba ti ni photos card to lohun o ni photos card ti o si se akitiyan lati gba photos card ti o ni je ni reason lati ma ni photos card boyo sonu ni pa awon ji gbe ni e ma fun ru won e ma sarun ru won be ma o tori nigeria o le sadede da o adua ta n se a ma je pe olohun gbadua ni nigeria da Olorun fun wa ni gbogbo nkan ta le bi tun Nigeria si. Opo lo nbe ibi jibiti la nlo si ni. Ah resources in better bi le tun Nigeria si. Ti o tun daaju Mecca ti sa Dubai lo, daaju America lo. Sugbon ko service ness. I matter eni nikan ni kaluku wa nba kaakiri. Ini ojo da. Solorun wa ni o wa se nkan ta le se fun ara wa fun wa. Solorun ni ba won se ni Saudi ni ba won se ni Dubai. Abawe Olorun abi awon leaders ibe won wa selfless abi won na se man pe mo di very fame se bo so in lo su ko lo e ma binu jare won wa service won wa selfless abi bo le se selfless na ni in lo su ko lowo ni o bayin ba tai bandere ta ban gbo mi mi won ba ti ya

0: Opopo Dubai maroro, opopo Mecca maroro, opopo America maroro, ti Canada na maroro. Italona maroro. Ama lube ni an lopolo won an tun se. Ai mo ya won country mi ti won ni won alumani ti Nigeria ni ti o se n soro age ti o n se daada. Mo la won ko la fa. Ama abelo, awe awe ti. Olorun lo mo ye. Iya awe 21 days. 40 days now yan ti gba lori Nigeria.
1: Pe aye awon pelu orun awon sewu a.
0: Boya Olorun ni o wa, boya awon malaika l'Olorun wa ran wa. Ka ma wa jo lori ile a lori ni. Boya wa ara wa na ko la wa nbe. Ka ma demand the right yin. Ka ma ma je ki awon olori yin kan wa accountable. Ka ma ta bo yin. Ke ma wa expect pe miracle o sele. Olorun Olorun o ma wa rulu yin lati latori sama, latoju sama lohun. Ti mo bi se nse yin. Ayin te wa nle okere. Ayin ni kini yi. Ka ti mo ohun te mo yin. Te mo kan te mo yato sosi. Te mo bo yin in to wa applicable odo yin be. Te mo bi rada rada se nsele ni ayin. E da ko e ma ba nu awon eyan wa ni gbolohun. E ma nu an loran. Emanu Olorun o. Mama di wa toro wo lowo yin e ko nu e kokko gba won gbo lohun nu Olorun. E soro si adaada. Interview won. Eyin na nsise ruwo nbe ni o e ma ka

0: o baba mi sa ninu Adeford Miriam Adeshewa Simkins America oyinbo la won o gba awon ta ma ran a lo ni a dupe o a mo lore o gbogbo yin oyin na ni tan wo yin olorun ma wa pelu yin ta ma pa ilo ati abo yin toro gini la die bo oko e mo iko iko bala iko ikejo lona asete bo nse olorun eh ni sise o won ni daran siyin lorun akoba adaba oran olorun ati mo o jo ni ko ni je ti yin o ni wale lai lai okay okay lo wa fun ni nbe o okay loke le ye fun loke loke le ma wa lojo gbogbo adupa o gbogbo yin te ma ran lowo eh omo ba ladigbolo mu itini adekunle baba mi evangelist akande moses akintunde emi feran wahala njo ni tawon amotekun tan gba phone lowo mi phone moses fun abi n te gbogbo eto mi adetun mo se lo ori facebook so je live video ni adetun mo se lowo bi ure te ngbo yin na ni ori phone na ni gbogbo ora aje ni wa mo fe ba yan edit video ni mo fe se jingu mi ni ti mi lo si studio lo se ni ori phone na ni te gba phone mi fodi do se ejo meta baba akade moses akintede gbogbo awon agbalagba ninu oyo ati bayi ni ti phone pipe ni ti ba bi ri phone mi gba eh ton wa mo phone ohun gan ni gba phone ore mi ni ke tun se temi amanzo alala mo fe ran wahala po bo se jenu olorun ma wa pelu yin o o si se mi bi ke mo ilo ke mo arojo lo ejo ro nlorun wa lai mo le se bayi dola olorun ba ngbo mo le mo arojo lo bayi dola tin si mo wi tin ni ti kan ni jora won tin ni fi kan pe meji
1: igan owo so opo ikan mo le awon eyan won fowo so opo won ma ki asi otito ni ora won baba wa ni layo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ninu ti ko ran ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta ko owo so wopo gbe ilu oga agbara nbe nibi ipimo so kan ii eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko fe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koyu si yin ki eta o tun koyin si yin ejan ku mo to ba wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti ko ran mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni o mo ade bayi lo lati ko wa loke loke la ma wa lojo kojo ade yin ga olosukan mi le ni nge papin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe temi na ni lataro ti so lori o na oyo ati pa yin ti ko ro yan ran mi ni se ana na ni ma lo gun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se bi oso la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
2: Mayin kuro ore mi magbe kuro laji sebi oyo online radio
3: se ngbo bo se nja lalalala e mayin kuro nibe ni kan aji sebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikan ni wa o aji sebi oyo la ri oyo ni sebi baba en kokan
0: aya fi orin musulumi odun lo sopin gbogbo àwọn atọ́ lọ́yẹ́ tí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ kọ́lọ́n bá wa ran àwọn náà lọ́wọ́ aya ń fi orin sí láti ilé agbára ẹ mọ́ dà ń lóhun èmi náà nílé agbára orí fóònù mo ti ń tẹ́ ọ. Ìgbà àbí kankan báyìí serious kọ́lọ́ sàánú mi packaging pọ̀ packaging là ń jẹ́ o. Gbogbo àwọn tí ń ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run bá ran àwọn náà lọ́wọ́ o mọ́ dá àwọn náà dábùkátà wọn ká má rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ ká máa lọ dáadáa ká máa bọ̀ dáadáa kíṣẹ́ wọn kó má dìṣẹ́ mọ́ lọ́wọ́ o.

mati ja lo yun ja lo ti muslimi na awon tan ran wa lowo ko lo ran wa lowo e ti gbe sira won emi na mo gbe sira won ma dan lo.

ni o ni ba lo ni jo dasi o ba mi sa mi na o ma de po ju o mi ru wa n baba o awon ni n ba wa gbe awon baba mi fatai ba mi dele adam sa nu wa nu o awon ni o je o ti su wa o awon ni o ja ka wa o ti gboko bomi lo ni o di ya pa kini ti gbogbo oro ta n so ti n jam pa ni fa won eyan won ba ti mo won ti ri eko kankan ko lara ti ti o ba si awon talent o ba pare mo ala awon lolorun lo ni sababi o ani gile yan gba wa awon na ni won je ko ti su wa awon na won je ke bi o pa wa te bi ba pa ayan ju baby ba pa ayan ko ja aye baby ba pa ayan ko ja bi ki eyin o se segusi awon ni won je ka wo ti se segusi awon ni won ti je adada ku mi to je pe salu elenu gboro lo ko enu mi o ba ti le gboro mo tori eri okan ma je mi be n ba soro sawon ma tan lu jibiti tan lu se yawo temi na ti tun se jibiti temi na n ta kasapu la werewe eri okan ni je n gbadun se gan tori ba won sa na ti le oge na tun to ge tori n tolorun se fun wa na tun te alorun ni o je ka wa na o ti dada ku da ola yin ola olorun lara adeyin ka pembo bi awerin kasa ma se dada ajoko bi eni kilo oro baba oro ede baba ede ijinle baba ijinle oro baba oro imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te o ma aladeji kan jikan to

0: atun man cover event na a le se live a se le ba yin se si disk na gbo awon kan ta mu mara awon ta nja mara awon de de e ka sa ma wo wo lowo
1: lowo
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka won na ki won to ma bo bo se ko na ba le dani bo ti an bi le rent won ma se ki a se kan ni ka na ka ma fi kun eh awon ta ma wa n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so e soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn gba ti o ti yi tọlọ ti je ka bureke ju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owoja la nba ka ki emi ni mo tun je lumatek ti mo ni lumatek lumatek international at lumatek ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application am build the website na ta ma nse die die die die mo build the android application n to bi aye se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orile de nigeria si ninu mo a wo pe ko si kaka to wa latoyo n to bi aye se bi oyo ni o pe kin

baba mi pata iba mi dele baba mi saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju pata ilamidi lawo lo ndo se basiru adeniran etede mo the purpose venture park glow mr yusuf danze lopa bodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asis saraba din ola iya o gba won lowo Abdul Rahman Abdul Basit gbogbo awon osise ile ise wa mi tan gbohun sare fe ni ayin taye kai fun wa lo kankan ife ni won ni ta bin sise ni pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wata gbogbo eni ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dide si wa baba tin du ni omo adun o baba tin du ni omo adun a ni na tan tan ka to mo ri kan a ni mo na ka to ha ni mo na ka tan ka to mo ri kan

0: love it.
1: Alolo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugar tele ju atori tori koyo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo on perfect e daada eh on perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngbo pon won lenu onikan lati ngbo pon in wa ke si egbon ti isele ta won isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon opo o record voice e demina se record voice e te gbo tan le kan e to be lu mi jibiti ti o ma pe omo I pe awa gbo igboro la wa na ro mi o ye yin o n bo na.

0: wo bi awon mo ni ta na ri ti won ni atai si won na ni fun won lora mo pe bayi la se rin o bayi la se rin o ko si ba se fa gbo ti gburo ni pada mo fa gbo ah o pe se be epo ni won lu Egypt se bi won se Nigeria se ba won epo ni won lu Egypt eh se be epo ni won lu Egypt gbangba to ba pada ya awon ma tan gbo mo lo mo se sosowo tan sosole tan fagu tan sosole o sole ori sirisi awon ogun tan baba awon kan ti mo nbe ru ati se ni won da ya ko won ti gba ri pe ba lo abo mo n pada je bo awon obi won omo titin fi nkan ori sirisi so ogun owo ngba wo ni o ni pada lo e ni eyin na bi seso o wa to ba je pe eyin na loku ti won ni eni eyin loku ko tun mu wa o pe ko fi continue kini ko mo ba je ya mo eh ko mo ba tun je ya pe ko mo di pe ibi to fese to fo okorin de yo pada fese rin de be ta ma ni eyin loku ti o mu wa wa lai ko ni be su fe gba ti o fi mu yin lo eh la si gboro dake la si gboro dake tori gbugbu awon mo yi orun mo oru orun mo oru awon mo ni awon mo yi aya Arun moru
1: ti ko wo ile o wa ti
0: Nigeria ti lana o Nigeria ti lana lowo lowo
1: ju yi
0: ko lo mo so wa ni o a ni sirin o
1: won so
0: eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo Adeyinka omo odo agba o ti wi temi na a si so nipa te pe mo se won

0: Adeyinka Olasukan mi yin na ni o papin baale fila ilasa roko yin re ti so lori obe ninu awo tangaran Adeyinka yin re eni mi kukute are lomi
1: ora ki long ki wa fo
0: emi gangan Adeyinka Olasukan mi mo ki pe aku ti popo sinsin odun o ati todun keresi mesi ati ti ni ye to nbo lona aku popo sinsin odun
1: yabo
0: badun eleyi se nlo emi mi pelu eyin koni lo pelu odun yi o koni badun yi lo o ayin odun tutun nbo lokan yi ta nwo lokan yi ni mi ojo meji meta merin marun melu kan siwaju yi layo ati alafia labi se odun na o ayin happy new year in advance happy christmas in advance fun gbogbo wa Adeyinka
1: atope atogo
0: atope atiyin atiyin atogo ti tolorun ba ni o ogo ni fun oruko re olorun ba
1: o fun
0: alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun ba
1: o
0: iyin ogo ni fun oruko re nitori ti o seun nitori pe aanu re o duro titi laila a nitori ta ba wo eyin ha ni pe eni to ba wo eyin wo en na mo mo ni ogbe wo eyin wo agba aja re o ba papun ogbe iwe eyin wo aja re o ba pe oruko ba pe kulu ogbe iwe eyin wo eyin to ba wo eyin wo ayin to ba manuro o na ni o mori ope du o ni omo pe

0: ayin ayin temi asejo ojo kan la ajo yin ijo ojo kan la ajado ijo ojo kan la tun sun ta ni jimo o ta wa file sasobora bi aso gege bi mo se ma nso pe abegbe la da nigbeyin ayin abegbe la da ni kayin o ni mo se ma nso pe gbogbo n ta ba gba ese le ni na no di tan leyin wo ora leyin wo la bo to ma fi nso pe aroba gbogbo aladitan o mo tun fun ma nro wa ti ma seto ti ma soro ti ma gba wa niyanju ti ma pa wa la kezi wi pe what to do ka gbaye ka se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada tori nta ba pe ni se ni o pe ti ola o eni ni o pe ti ola we are pained you had to leave us e wo sakun sa won te jo sana awon da le ni mo pupo nu won lo ti file sasobora bi aso o Benny, eyin ka ile erin wo atanpa ko si mo owo di lagba abe ori keke ja mo en gbo na balaji o ba si mo se bo mo won ni jogun efun ha fe o lo o afolabi ji ma yin de egbon mi ore mi olojo bi kan na mi ojo bi wa ni ojo kan na 23rd of April o wa nwu ni ka jeran ko pe lenu o nfa olorun fun na ni o je o mi wo ike a o fe ko lo walai afolabi ayinde jimo a fe olorun sugbon o wu ni ka jeran ko pe lenu o nfa ona fun ni o je o a fe o mo fe o gbogbo wa fe o gbogbo e bi ara ore a fe o ero ife ti be lokan aya re sugbon eledumare oba laura bi o fe oju wa lo eledu alojo ni ko ba nte o safefe re egbon mi ore mi alajoso mi alagbadamoran mi afolabi ayinde jimo omo won ni ilu igbo ora layo state wa ni ayin you had to leave us o ye olohun o tora jo ngbimo po o kuku ti fe fun mi lo wa so fun ti award oyo ati ba unity forum ti o fe fun ile ise ajise bi oyo o fe fun lo wa so o lohun o fun lo wa so ta jo ka nko lo lojo na leni on kuro aye se unro leni bile se nsu ti le mo lo lojo nka jo le da ngbagbe o awon eyan se ndagbere fun aye osi ese yi po digba o se bala o darin na ko yo se ni gba o wa doju ala odo irina ko sugba je o ma aye gbogbo eyin te ngbo mi lo biribiri ti tayo oko nyi ojo kan ni oyi kan emi ateyin na ko se ni ti o ju si ayin o ojo kan ni oyi kan wa bo se nsun were were na ni o sun kan wa pẹ ki bayi la ke ma lona esin a ma ko ti e lori ere
1: tun ni aja yi aya igodalo a o pade gbogbo ebi gbogbo ijo olorun eyan re atojulumo a ku atemora o
0: emi gangan mo nkira mi pe mo ku atemora mo ki gbogbo awon ore wa ta jojo re ta jo jaburo afolabi ayinde jimo
1: se o po mo rogun re
0: pe ako atemora
1: mo dele mi ori gbidun ni
0: ko kuku sani ti o ju saye ayin eyin temi wi wa la wa a lo kayin na ni o ni mo fi ma nforo mi ede mi eto mi oro mi amaran mi mo fi ma fi se wa si ni gbogbo opolopo gba
1: oh no
0: ni mo fi ma sa pe ojo ojo kan ni na odile leyin asusu je temi ati ti ena ni mo to fi ma ran wa leti wi pe adua ta ma nse palokolo won je kiko kase re ma lowo pe an tara wa je ni o titan la ntara wa je mimu la mura wa sere titan la ntara wa je
1: don't know what to do emi omo nba se o
0: eyin ka ile erin wo atanpa ko si lowo mo owo di lagba adeyin ka mo tun ti de alawi ijanu mo sese tun foro mi ba mo ko mo ro bo wa mo n bo na ti de

0: peaceful in power.
1: Ile ta wa npon gegegegege. E lo wo e ma kesi. E lo wo ye. Se eyin gba lesson in lowo ku pe pe ni eyin eyan mi. Se eyin gba lesson in lowo ku ni.
0: Atapako.
1: Ile ti mo iku ti mo so le ola da oro. Eyin gba lesson in lowo ku ni.
0: Gogo mu foju sogbere ekun. Abe
1: Un wa ba yin nunu je o mo wa ran yin leti ni o tori iranti in le to mi isi ni leti ran ni leti in le to mi o mo ma mu yin pada mu yan pada mu yan ronu pada seyin eto mi agbokogba agboronu si le to mi adeyin kan bo to de looro yi alawe ijanu mo se se foro mi ba mo ko mo ro bo ni
0: awa oro pe a o korin dagbere ni wo yi ke
2: a o fe ko lo
1: in ka pe nbo bi awo irin aja ilu oyo ti gbo lasan nitori be mi ore ran ko mara kata mara ba mi mara ba mi mara han eyan ayan oro je nu ohun ti bo to sun tan ti gbogbo enu mi se wuya wuya iran ni leti nle toto ni o iran ni leti itaniji.

0: ro
1: baye se nlo nla won eyan ku tan dagbere fun le aye o se se yi ko di igba o se ijo kan ni o kan imi ateyin na nsun ni o ijo kan ni o sun kan wa gege bi oruko mi sun kan mi ala sun kan mi yo sun kan wa lojo kan o de se pe o de se pe sugba ti gogo wa ba ma ranti bi ba lo lojo kan a ba ma gbianju lati ma se daada tori ta ba se gangan na ni o je adua fun wa o ehn oni ko si awon kristiani won ni ko si adua fun oku mo o a fi ki se owo re ko ma to leyin
0: o da lo a o pade gbogbo ebi gbogbo
1: ise owo wa lo nse lowo ti o ma to leyin se se ebi ni o ma to leyin tori ba ba se ngbe san ise olore ise lada ta ba se la won se bi ise bu ta ba se bo ba se ngbi na ya to ngbile la mo to gba ere nje lori ise bi wa na o ba se ngbere nje lori ise re ta wa lo le we okun aye to le we okun aye ja afi ni tolorun ba to ba ka ye ayin eni olorun ba ka ye nikan lo le we okun aye ja sugbon ka ma gbianju ka ma sapa wa ka ma terai ka ma sana ni ka ma la kaka ka je ki daada wa ko po ju aise daada wa lo tori ke ye ma rin nile aye nbi ko ri omo mi o emi gan adeyinka tenu mi dun yi ayin tenu mi dun daada yi eyin o le ma se se eyan nigba mi o ti se be eyan eleran ara la pe wa sugbon ti daada wa ba ti po ja ida wa lo ayin ala oba yo wa se afoju fo gbogbo awon yoku eje ki daada wa po ka se ma pa enikankan lekun ka ma je orisun banu je abi ekun fun enikankan o ha orisun ayo ati idunnu ni ka ma gbianju ka ma je lore kore bo ti le je pe ayin ma rin ni ayan aye kori omo mi
0: don't know what to do emi omo un ba se o
1: latari ide yi ta fi dupe lowo gbogbo eyin alatileyin alafeyinti wa nile ise wa nibi eyin ejika ti o je korun wowo eyin osu ka te je korun o ma wo wa eyin ta ba ti gbegba pe atunde o atunde o atunde o te je korun owo osu yin nigba kankan bo ti je pe most of the time oro imi gaga ma fe sura mi nigba mi pe se wahala mi o wa po bayi sugba yin ti yin e wa je korun owo osu yin oro ti gaga ti kalara yin ko ni su olorun oba o
0: atapa ko si owo di la
1: adupe lowo gbogbo yin ta jo se yan lawa fun awon omo opo omo opo omo opo meji ta sanwo lewe won ko ye yin adeyinka asanwo lewe asanwo wa eki asanwo wa eki tori egbon mi boda mi asisi sarabadin ni ola iya ati ba mi alaji mi baba mi dada o ife n dako awon pelu ba mi sunny success yo du ola omo ogun dare omo won ni lo ibadan nile oluyole ibadan maja maja te se be te kara waju leru awon na ba wa dasi o je awon meta ototo e ma wo funniest ni pe omo opo eyo kan pere ni eni to je olori awon opo muslimi lo be mi fun e ma wa wo funniest ni pe opo ti ya yi nbe mi fun wa lai kristiani ni o sugbon opo muslimi olori opo muslimi ni iya to soro omo yi fun mi olori opo kaafata loyo tawon je kristiani awon ni won soro omo yi fun iya yi iya yi na wa soro re fun mi emi na mo ba gbarata mo ba gba larata mo ko se ni video ni facebook in ri comment kankan awon eyan comment awon tan comment kan ki wa ni boya content yin o de yi gugu awon eyan ni mo ba ton mu video yi ngba tin gboja kankan mo ba ge mo ba fi sowo ni broadcast list mi lori WhatsApp wa lai lese kese lori okada ninjo ta anti bi oku afolabiji ma inde bo nilu gbo ora lori okada ta gbe lo na ni mo wa ti mo tin te mo tin ge video yi ti mo bi send e lori WhatsApp ti mo bi first message ti yo ko yi to send si mi ti mo fi pe kun re laarin kadi yukayaju ti phone mi se ni kọlu n wọle sori fonu mi ti eti ku pe ba elo gan lowo yi gan funny enough ni pe walai emi go bere yi owo gan lowo eni lowo eni to soro yen fun mi mo kan se video n pe eni to ba fe ran won lowo ko lo si le iwe bayi bayi ko bere oruko omo bayi bayi tabi ko lo sodo iya opo yi kan lo sibe ka bere pa won fe sin kan bayi bayi fun mo bayi bayi
0: o se opo mo rogun
1: kin la wa se laye kin l'olorun da wa saye fun ibere re o fun gbogbo eyin te laro jinle kin la wa se laye.
0: I can't believe you are gone. Oh,
1: Olodumare olojo ni ba mi se aforiji fun afolabi ayinde jimo ba n pa asise re re o ko ba n te safefe re ambo ni bi oku re lori okada ni mo ti tun send video yi ni WhatsApp lawon eyan ba bere si ni contact mi lokan losi awon ton ba mi tun gba video yi ta to bi so owo sawon olose oni sawon le bi so owo sawon olose lu e bi so owo end result end game be na ni pe kare ni ba wa sanwo ile ewe omo yi ibi te ba ri e bi so owo si kasa ti re ni ran wa lowo lori owo wa e ti omo
0: yi
1: ori okada na mo wa ti ba mi kan ta ti pe mi lati America number mi o wa available ko lo baba to pe lori inu line keji pe boya yo lo lori keji awon mo pe phone mi ti ku ni ina mo dele ti mo ri ko ege ni won mo wa pe won pada baba na to si nle mo awon na to ti jade lo mo wa fi ate jise ati voice message ranse
0: olufe gbogbo fun
1: baba tun bere pe lo ni owo yi lemi na ba ke phone mole mo pe yo pe pe lo ni iya yen kokon so fun mi pe baya bi 30,000 naira egberun lona 30 naira
0: atan mo wa le
2: ofe ko lo
1: emi na ba in te okay mo pe iya yi un ri pe in ri pe auntie temi gangan na to na je opo oko ti e na ti ku lati bi odun mejo seyin o nikan ni feyin fun awon omo marun kiri.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laarin Oyo Ajisebi ba ben kokan.
1: Afa ti mo ta da ara won afaru awon nkan un. Olorun to je o sele mo laye laye.
2: Amina.
1: La ila asen ko le ni pe omo kini omo moda keke ni mo fe. Afa ngba to dudu e tan. Ma lo omo yoda re tomo tomo. Omo bolobe omo lebe inibo atomo mejeje odabo ilefe ah mo be olohun mo je ru o sele mo
2: amen
1: eyin je mo ko elogun iri yin daru mi tore mi o ri di nkan na elomi ni iya la ya ogun eyin lasan won le mo nigba te se kinun o si jona tomo tomo eyin lasan o di so gbe mo gun o so mo gigi se olohun wo ran pe kini o nlo nu a ton ko kale ku won salada ado wole won ke nbo ah akinu ni lu awon ni a ton tun jale ke baba e wole ado wo eh oya egba akeni won tun so se o na pe iro olugbon ah a ton tun jale baba e wole ah won ni egba o kare e pada lo egba loju bi o ba gbina won wole won sangba ti bayi ina so ni won eh o pari en te koju logun te koju lohun anfani ogun da ka pe won wa fo ka so won wa fo yan leti ni na wa so ah e wo kibiri olohun oni ba ife je ko ni tu ife ko si ni fo ife
2: amen
1: en mo sa dua fa mo da keke inti ma sele la ni yin ti fi wa di pa wa mo ara wa mo olohun kan kan na ku
2: amen
1: iyo mo ba won baba bere ni se yo mo ta kini o eleri bu oko nbe ni o eleri bu yawo se nbe ni ko so na ti o fi ni ta ki awa mejeji lajo fiti gboro ni ya torile ati bima ati bi omo saye ta wa fi njo omo loni eyan omo ya wa nule ife eyin muslimi.

0: ma so yigi e ma fera yin sunnati ilana imi anabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: musabe yo bo anabi yi kita
1: je omi sallallahu alaihi wasallam
0: ilana mi ni o faman rawada an sunnati eri e bo anabi ti gbe kale faman rawada an sunnati ene ba ser kombi sunna imi anabi fala isa minni to ba dijo al qiyama ko ni sinu mo melen yin anabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko da ko lo maka ni gba si ti tin je 60 awon yawo ta wa fe a toju won ni aban fe bi pa won awo ko iwo wa lori yawo nja pe mo olohun o elomi ni yawo le yawo daada eko olohun oko olosi oko beudani oko o ni yawo to dan le yawo ti tojo yo ti gun ya yo ti sebede yawo mo re ti egbe baba laide ojo losun o ti de egbe bo baba laide wa oto olohun baba laide eni bo wa mo be le ali yawo se yawo ti yawo se o se tolohun ne ka se kale o ti dan na kale ni wan re ti oko e ko le joko mo tun gbo moto moto mo ti se bi e yo to pada nu le baba laide wa dari ogboju awokunrin a je kisa ya lodo olohun afẹ olohun pasa emi na yora mi leba emi gbelu yin ni ebe ne ba se dada olohun so le san si e ama je mo pala mi ko mo yan mi mi sara yin e je kisa ya
2: fa allah ila abudi ala sakinil qara
0: be ni yin le
2: be allah